0: Shonjalo Soul Brothers, ithi kubhlungu kuyadabukisa laleli Khonze FM ngalesi sikhathi ngalomzuzu. Uma ufikela kwe umunyu, sifisa ke ukwazisa ukuthi umsakazo Khonze FM ukanye nawo ngalomzuzu lo. Qina wena, sithi madudu wena, lala ngenxeba mfowethu, lala ngenxeba.
1: Ukhozi FM, luhamba phambili.

0: Mizuzu ishumi libumbeni hora lesithathu emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili, sawubona mlaleli uKhozi FM. Good morning, good morning, good morning. Sawubona ke izintathakusa, ngiyakubingelela igama lami ngingulonda ngakwambatha isibongo. Yakubingelela namhlanje kuqala iviki elisha kumsomlungo bakithi ekuseni mhla ka 24 August 2026. Sawubona kwena, ngithembe ukuthi impela sento yakho ikuphathe kahle. Ngizohlala nawe kusukela manje ku 3 kuze kushaye ke u 5 ekuseni. Uyazi ngumsomlungu mina ngiswe sengkhona zokunikeza uhlelo lwezolimo, ngithi kuwena cobela kufalaza mlimi. Kanti ke singena ngingoma emnandi kakhulu namhlanje, ingoma ethandwa abantu, ingoma trend kakhulu nasenkondleni zokuxhumana, ingoma kaNothando Hlophe ethi ke Methodist medley ethi ke cela ungembathe moya. Sengathi nawe ungambatha umoya othando, umoya wempumelelo, umoya wakho konke nje ukuthula, umoya wezinto oyifisayo kuleli viki njengoba seliqala nje. Bese ukuthi August wakho mangabe nawe usubukela kuwona siyophela, bese uyasho ukuthi nawe umoya omuhle, umoya ongcwele kuye wakumbatha kulo inyanga leka August, lokho nje kufisela kona ngalesikhathi lesi mlaleli woKhozi FM. Kanti sibonga kakhulu kumsizi behle nawe kusukela ngo-12 kuze kwaba manje ngo-3 kunikeza ke uhlelo esike dabula ukusa. Ushilo wathi uyabuya namhlanje kusihlwa ezobambela ke yona intokazi uBingelela Mpanza laphayana ke uhlelweni isiqi sase-Africa. Kanti ke thina sisakuyona inyanga ka-August, uyazi ukuthi njengoba nje kaku-August noma ke ku-August ngasho ukuthi ke nathi la uhlelweni lwethu lwezolimo sizobe siqhakambisa abantu besifazane abakhona kuwona lo mkhakha le wezolimo. Sizwe ukuthi ke ngabe izibuzona izinto ababhizi ngazo, iziphi izinto ezinhle neyinkulu kakhulu ababhizi ngazo kuwona lo mkhakha lo wezolimo. Lokho kuyinhloso yokuthi ke sibaphushe, sisho ukuthi siyababona futhi ke siyabagqugquzela ukuthi mabaqhubekele phambili. Siphinde futhi ke sigqugquzele nawe wena osafisa ungena khona la emkhakheni wezolimo ukuthi lalela, kuyenzeka nabo abanye abantu besifazane. Nansi enye imbokodo iyaphusha, iphushile futhi yaze yafika lapha khona njengamanje. So nawe usangakwenza ukwenze, so nawe usangakwenza kwenzeke. So ke namhlanje ohlelweni njengenjwayelo ke ngoba nje bese silokhu siqalile silokhu yaqala ngenyanga August, sinabo abantu besifazane sona namhlanje sobe sikhuluma nabo, sizwe ukuthi ke ngabe lo mkhakha wezolimo usabaphethe kanjani, ngabe izinto zabo zihambe kanjani, ngabe kwakuyini inspiration yabo, baqala kanjani, bangena kanjani, imaphi mhlawumbe ama trainings noma uqeqesho abalithola kuze bafike lapho ke abakhona namhlanje. So namhlanje ke nginikhulumzami scream sami sokuqala ke ngizobe ngikhuluma no Ms Zama Chongo, ngizwe ukuthi ke ngabe yena ubhizi ngani la kwezolimo nokuthi iziphi mhlawumbe ingqinamba akajwayeleke ukubhekana nazo. Ngiphinde ngifuthi ke ngibe nesikhulumi sesibili u Miss Nelly Nxulu, naye ke Xulu, ngizwe ukuthi ke yena ngabe lwaqala lapho uthando lwakhe ukuthi ke aza ngene la kwezolimo, iziphi izinselelo nje sikabhekana nazo, nanokuthi ke lupho uqeqesho aseke alithola njengomfoyi. Sizozwa ke abanzi ngaye mangabe sesikhuluma naye. Siphinde futhi ke sibe no Miss Nonhlanhla Buthelezi, naye futhi ke sizwe ukuthi ngabe yiphi yona iproject akayiphushayo njengoba ekhona khona la ohlelweni lwezolimo noma ke emkhakheni wezolimo. Sizwe nanokuthi luphi uqeqesho atheke wayisiza ngalo noma walithola selokho nje aqala la emkhakheni wezolimo, nezinto ezinhle esisekeza mehlele. Sizozwa ngaye ke mangabe sesikhuluma naye. Futhi bese siyoyivala ngo Mrs Lindiwe Mbuyazi, naye sizwe namhlanje ukuthi ngabe ke usiphatheleni, ikuphi angasimotivator ngakho, ikuphi angakhuluma nathi njengentsha ukuthi ke mangabe sifisa ukungena la emkhakheni wezolimo ikuphi kona esingakwenza. Njengenjwayelo ke mlalelo uKhozi FM zikhona izindaba zabalimi, kodwa mina nawe kubaluleke kakhulu ukuthi ke simake register, ngizwe ukuthi ngabe ubani okhona ohlelweni, ubani enginaye ngalesikhathi, muve lo mlimi ovukele ngalesikhathi othi mayilonda ngikhona namo ohlelweni bengiye ngize ngiphuthelwe. 086000 2437 086 000 2437. Enkundleni zokuxhumana ngawazi-ke ukuthi sithole lapha ku-Facebook at uKhozi FM. Mangabe ukuthi ufisa ukuthumela-ke i-voice note yakho, ungayithumela ku 0791639874 0791639874. Ngizwe nje ukuthi ke ngabe ubani ekunaye ngalesikhathi ohlelweni, simake i-register. Imvaka lokho ke siyaqhubeka nalo uhlelo. besiqale khona la ku line 1 sibone ukuthi ke ngabo bani simtholayo ngiyazi ukuthi ke na kanjani siyafana zule show uzobe khona akazi kusindaba kodwa ngisefu simangabe ngifike la msebenzini ngeze nobabuncanana naye ekhuluma ethi uma ilonda bengangitholi washo nje udaba lakhe naye ukuthi ke bengekho right kodwa ke njengamanje ngikuze emlalelo kwe FM ukuthi ke ubani engihlela naye ngalesikhathi ubani uvukile ubani othi ke naye # uhlelo lwezolimo # xobela kufala zamlimi ukhuzi sawubona la ku line 1 sawubona
1: yebo londa
0: njani
1: ngiyaphila
0: ngiyaphila nami ubayi ngikhuluma naye
1: ukhuluma no Khansan Mpanza ngilapho zweleni bethe emahlabathi
0: ah sisonke ngalesikhathi
1: hayi sisonke asihlale nje sizodlalela sizo ukuthi bathini nabo onawo lapho
0: siyafunda kakhulu ngiyibonga kakhulu ungakuthukezela ukuba nomuntu wesifazane empilweni yakho ofikayo athi ke ngicela ukuthi mhlambe nje sinqanda mathi sithi ke cela ungisupporte ngiyafisa nami ukuthi ke mhlambe ngifuye inkukhu ngifisa nje ukutshala ungakwazi ukuthi usupport
1: kakhulu ngoba phela lo muntu lo vele ngabe efukula ekwazi ukuthi ukuthi egcine ibhukuzela nabanye ukuthi bekwazi ukuthi bengene kulowo mkhakha wokufuya ya ngathokozela kakhulu nje siyahlomula kakhulu nalo hlelo londa
0: hayi kancane kakhulu
1: kakhulu yabona nje machazwa nje impela ngazi izinto zemfuyo uthi noma ufika emakhaya khona usukuthile sokuhlomile la ngaphakathi okhelweni
0: ya hayi no ngiyathokoza ukuzwa lokho
1: Siyabonga kakhulu sisi.
0: Siyabonga.
1: Thank you.
0: Danko siqhubekele phambili 086-000-2437. Ngabo bani ngihleli naye. Umuphi lo mlimi okhona namhlanje la uhlelweni. Ngabo wesilisa, ngabo wesifazane. Wena ufuyeni, wena utshaleni. Khozi sawubona. Molo.
2: My Lord.
0: Njani?
2: Ngiyaphila Mashanto.
0: Ngiyaphila nami.
2: Ngiyaphila. Khuluma noThoza Nqula eFriend kwaMnyathi.
0: Mhm.
2: Yebo, anje nawe nje ngumlaleli.
0: Ufuyeni lapha eFryhead?
2: Eh, ngisafuye inkukhu nje lezi inkukhu lezi eDaisown.
0: Oh, olamthuthu,
2: hayi.
0: Bayathengeka kodwa.
2: Hayi, bathenga ngempela bangisupport abantu abakwamnandi.
0: Ah, siyabonga.
2: Ngiyabonga kakhulu Mashanto.
0: Danko, khozi sawubona.
2: Wawu,
0: Molo.
3: Mbathe uright umthe.
0: Ngi-right wena kunjani?
3: Yaphile khona nosiphiwe mthetho laphile amarespect.
0: Ehe.
3: Hayi nawo ngilalela ngakugcina ngibuzile lapho ukuthi iy'nkawu ngizenze njani iy'nkawu nangingeneki.
0: Oh iy'nkawu kambe wawunenkinga yey'nkawu. Hayi ke ilalela khululeka sisale sesoqeda u-August. Uma ngabe kodwa ngithole impendulo before iphele le nyanga ngizokutshela ngizovele ngisho nje uma ngabe ngingena kulolu hlelo kodwa siwuqede mhlawumbe u-August sidile nje nabesifazane sidlule kubona bese ke siyakhuluma ngey'nkawu.
3: Hayi ngiyabonga ngimamthiya ube right
0: so. Ubonga mina ube right nawe. Thank you. Siqhubekele phambili kabo bani obunye esimtholayo la ku-line 4 cause sawubona.
4: Londa.
0: Njani?
4: Ngana kwethu ula ngila ukhuluma ngalapha eMadola ebaba nami la inqosi futhi eMpumelelo Municipality Hall.
0: Ikuphathe kahle kodwa weekend?
4: Hawu ngana kwethu iphathe kahle ngana kwethu iphathe kahle.
0: Hawu siyabonga.
4: Hawu futhi sikulalela sinawe nje ngana kwethu.
0: Ngiyabongela kakhulu. Isibi nje isitshalo sithandayo uthanda ukusidla.
4: Eh Londa futhi spinach ngana kwethu.
0: Uyakwazi ukuthi usipheke?
4: Hawu ngiyakwazi kodwa hawo unga.
0: Ngempela noma uyangkoda.
4: Awubela lo dalaphela.
0: Kulungile ke siyabonga.
4: Uphile nje ndana kwethu.
0: Dako ngiyibukela kakhulu mlayo Khozi FM njengoba nje ngizosasa ababili ebese ke ngiyokubheka lapha ku Facebook Khozi FM kodwa ke mangabe ufisa ukuthumela i voice note yakho ungayithumela ku 0791639874 sibona ukuthi ke oba lababili esibatholayo Khozi sawubona. Molo.
5: Yeah, sawubona Londa.
0: Unjani?
5: Ah, sikhona siyaphila kanjani?
0: Ngiyaphila nami.
5: Yeah, waye ukhuluma nomsebenzi bulala kase manager, hayi ngihle nawe nje sisi nami.
0: Ngiyibongela sibe ndawonye.
5: Okay, hayi ube right ke sisi.
0: Danko ukhozi sawubona.
6: Yebo, wemkhaya.
0: Unjani wemkhaya wami?
6: Abekungenzeka kanjani mkhaya? Abahlaleli bebangaka emnamjethu kungasale sengena noyedwa mkhaya wami.
0: Uma kanje register bekuyini?
6: Ah bekuyini, hayi mkhaya ukhona la emnambethu ezakheni kwa-Iumia lo gcwanini.
0: Ngiyayibonga.
6: Hayi ngizamileke lapha mkhaya, ngisafaka u-anyanisi lapha kwa-D.
0: Mhm.
6: khona insizwa nje sinaso lapha ngafakaleke u-anyanisi kayikhabishi sazamile angazi noma imbewu embi noma
0: alivumanga kodwa
6: hhayi alivumanga
0: kodwa nje u-anyanisi-ke
6: hayi u-anyanisi uyathembisa wemkhaya siyakuthanda ngakithi mnambe tu yesu
0: uthandwa yimina kade cishe ngaphendula abantu kade ngibona ku-Facebook bethi njani ke nikhuza umiye xa ukhuza ukhuzwani bakithi ngoba ufona nge-airtime yakho
6: cabanga nje wemkhaya ngangingaze ngingazange ngingangene nangokunongena-ke ngomgcibelo yazi ukuthi into abantu uma ize yathenda sesisebenza yathenda bayazi abantu uma kwabhala ngomunye umlaleli ngeke baphawule kufanele ukubhale ngoba ungani mina iloko nje mkhaya ngiyabonga mkhaya wami
0: kulungile mkhaya siyabonga ngase ngifisa ukuthi kwenzakaleni kwenzakaleni khona nomunye umculo lokho etrenda nje ngiyabuza ukuthi hayi noma kuthiwa wenzeni sekuyisona myekeni bakithi myekeni isibindi-ke nje nokuthatha ifoni yakho vele ubhale komunye umuntu ngoba ufuna ukuthi-ke kulokhu kukhulunywa ngayo hayi cha hhayi kunzima kodwa-ke isona sikhathi esiphila kusona-ke lesi ngivele nje ngaphoxeka kanjani ukuthi hawu ningavele nisukele umuntu nje nithi hayi emkhuzeni phela ungena kakhulu kanjani manje wena uvinje ubaba ukuthi ungakini noma yena mhlasimbe uno-connection angazi ukuthi kanjani kodwa kulungile sila ohlelweni lwezolimo njengamanje ngithi mina kuwena # cobela kufalaza mlimi ngiyokubheka lapha enkundleni zokuxhumana ngibone ukuthi-ke ngabe ubani engihleli naye ngalesi khathi ubani ovukile muphi lo mlimi le ovukile ngiyazi ukuthi lapha-kuya ko-Facebook umlimi nomlimi ukajwayele ukungena ngabe ngisho ukuthi-ke ngizo-check-a noma-ke ngimake-register ngibone ukuthi ubani engihleli naye ngibone ukuthi engingenile lapha nomuntu uzofaka ngisho isithombe sezinto-ke akabhizi ngazo khona la ohlelweni lezolimi ilokho engikufisayo ilokho engikuthandayo ilokho futhi-ke engikujabulelayo ukuthi-ke ukwenze wena ngizwa ukuthi-ke njengoba uwumlimi nje iziphi ezinye iy'ndlela esingakwazi ukuthi sikuthuthukise ngaso ungagcini uwumlimi lo wasekhaya nje ukuthi hayi buka mayelona ingadi yami mina ingiproducela kanjani bese kuphelela lapho kube ukuthi amaveji akho yasesiwapho makhelwane kodwa wena wenza kanjani inzuzo ngale mzamo yakho noma-ke ngalo msebenzi lo usuke usuwenzile-ke wezandla kodwa-ke namhlanje sizozwa kwiy'nqothovu lezi engiy'phethe la abantu besifazane abakhona kulo mkhakha wezolimo size ukuthi bona bangena kanjani futhi bafike kanjani lapho abakhona namhlanje
7: khona-ke u-church boy njengamanje ukhuluma ngokubaluleka komuntu osifazane kuNkulunkulu
8: woza nabangani bakho
9: saqala ukuza uNkulunkulu ethi akukuhle ngokuthi abone umuntu wesifazane engakabi bikho emhlabeni
8: WNB
9: ngisho senza indoda akashonge ukuthi akukuhle ukuthi indoda ingabi bikho kuyona yonke into uNkulunkulu ayidalile ukube wagcine ngamdalanga umuntu wesifazane wayezogcina engashonge ukuthi kuhle
8: ngo-3
9: ngoba simuze ekugcineni uNkulunkulu esekuthiwa esekudale konke wathi kuhle
8: kuya ku-6
9: ngaphandle komuntu wesifazane kwakungaba khona konke kodwa kungabi kuhle
10: kuKhozi FM
8: londambatha kuKhozi FM luhamba phambili ezolimo kucobela kufalaza silandele ezinkundleni zokuxhumana kuFacebook @uKhozi FM official uKhozi FM luhamba phambili

0: Kanti ke madodana aseweseli athi ke phaya ezinkwenkweni basho kamnandi kanjalo ngalesikhathi lesi kanti ngoba enginikeze yona ngaphambi kwayo yona le nginikeze ufikele emlomo ethi hayi incweba abanayo 346 isikhathi sethu mangabe usanda kuvula umsakazo wakho sawubona kuwena ngiyakubingelela ngiyakwamukela ohlelweni njengamanje ke sibheke kuzona izindaba zabalimi njengoba ngishilo ukuthi ke njengenjwayelo ohlelweni sizoba nazo izindaba zabalimi sizwe ukuthi namhlanje ngabe yiphi noma ke yiziphi zona ezihamba phambili khona la embonini yezolimo kodwa ngaphambi kokuthi ke mina ngikunike izindaba zabalimi asiqale la sizwe namhlanje ukuthi kuhamba kanjani ke
1: khona uhlala ugula njalo Uzizwa ngaso sonke isikhathi ucindezelwa umkhuhlane. Thola amaphilisi noma ama-drops e-Promune namuhla. I-Promune ikhuphula amandla omzimba futhi ilwa nezifo. Thembela ku-Promune njengomakhi wamandla omzimba wakho ukuze ube nekusasa elinempilo. Ungavumeli izifo zikudonse phansi. Ilwa nezimpawu zomkhuhlane kanye nezifo ezinzima ngokusebenzisa amaphilisi noma ama-drops e-Promune. I-Promune umakhi wamandla emvelo womndeni wonke.
2: Londa Mbata, Ukhozi FM. Thobela kufanaza no Londa Mbata, njalo ngomsombuluko ngo 3 kuya ku 5 ekseni, Ukhozi FM.

0: isimhlanu ke njengamanje imizuzu esele ngaphambi kokubumbana ke kwehora lesine emlalelo Khozi FM. Khozi FM luhamba phambili. Kamela mina ngingulonda ngakambathi sibonga nje lo hlelo sibanalo njalo ngomsombuluko phakathi kwa 3 no 5. Kamela hlelo ke ucobela kufalaza mlimi lapho soku sicobelana khona ngezinto eziphathelene ke nezolimo. Ngenze ukuthi ngabe ukufuya, ngenze ukuthi ke ngabe ukutshala sisuke senza ngona lokho ke la hlelo nokurealize nje ukuthi hey i-deep le ndaba le akuphele nje ukuthi siyatshala siyafuya kuphela kodwa kuningi okwenziwayo khona no agro processing kuningi futhi ke sikufundayo khona la ohlelweni nawe ungangifakazela ke mlaleli wami kodwa njengamanje sakhuluma ke ngezinto eziningi ezenzakalayo kuwona lo mkhakha lo wezolimo uzokhumbula ukuthi ke selokhu iqalile inyanga ya-August silokhu nje sibungaza abantu besifazane ababambe iqhaza noma ke abavelele khona le mkhakheni wezolimo njengoba nje sikhupha le nyanga le yaba ubesifazane so nathi sasithuba lokuthi ke no man asibathathe sibabike khona la ebalazweni bazikhombisa ukuthi ke bayingqothovu kangakanani bese bayasixoxela nje nawo nokuthi ke bangene kanjani khona la emkhakheni wezolimo basicobelele ngalona ke lolwazi so namhlanje ngithe kubantu engifisa ukukhuluma nawo akangasali ngaphandle u Miss Zama Chongo sikhuluma naye simuzwe ke ukuthi ke ngabe ubani uMagambushe lo kusenge ngabuvela kuphi khona nanokuthi uqale nini ukuba khona la emkhakheni wezolimo Magambushe ngikubingelela ngamukela ehlelweni
1: ngikubingelela emsakazi wami omuhle ngibingelele abalaleli kakhulukazi abesifazane abakwesemkhakheni wezolimo mina ngikuzama wabachonco osendaweni yasolundi osebenza ngokuliba ngekukhona khona la endaweni yakwa A indawo yethu iwu 2 hectares esisebenzayo
0: Hey ngiyafisa ukwazi ke before singene kulabo o 2 hectares ukuthi ke kodwa uqale nini before nje sifike ko 2 hectares uqale nini uthando lwakho lwaqala kanjani ukuze uyibone ukuthi ke ngiyafisa ukuyenza lento futhi ke njengamanje sengiyasithatha isteps sokuqala ngiyayenza
1: ngingene ngokuphelele ngo 2009 ngibonele kumama ekhaya sikhule kunamasimu kulinywa simbona umama wethu phambi kwethu edayisa esenzela yonke into ngaba nothando lakhona ngabona ukuthi hayi kuyangeneka kuyasebenzeka
0: wabona kahle kahle izinto nomama kayenenzela zona ngokusebenza khona la emkhakheni wezolimo
1: yebo
0: okusho ukuthi imali ke leyo
1: hayi ikhona imali mangabuzoyinisela nje kakhulu uthande umhlabathi uphinde ube nokubekezela
0: Sengifisa ukwena kuwena ukuthi wena ugxile kuphi khona lana nokuthi ke mangabe njengoba ukhuluma nje ngokubekezela ukhuluma ngothando ikuphi nokwenzayo kakhulukazi mangabe ukuthi ke mhlase mbukutshala izivuno sakho sijwayele ukuba kangakanani nanokuthi uqikelela kangakanani ukuthi ke awushayi ngaphansi kwalokho ojwayele ukuthola
1: sitshala ispinashi neklabisho kwikhona sikhambisa phambili ngeviki espinashini siyakhipha amabhantshi awu 500 ngeviki then ikhabishi lethu sikhipha amakhanda khona awu 400 ngeviki
0: iphi okushuthi kusukela ngomsomluko kya kumunye umsomluko nje usuku usuyitholile lo number yakho njengoba namhlanje kumsomluko mangasha umsomluko zayo isuku sunayo inamba yakho
1: yebo
0: wow yafisa ukwazi ukuthi ke bakhona abanye besifazane osebenza nabo noma nje ukuxubile vele kule project yenu
1: bakhona besifazane sinabawu 3 abapermanent oko owesifazane oyedwa ndena besilisa besifazane bawu 2 owesilisa lo yedwa bese kuba nabanye ka abesa amatoho abesifazane ke kakhulukazi bese kuba ama students esinawo futhi
0: Isimo sezulu ke Magambushe sike saguquka kakhulu kunaqala. So wenze njani wena ngoba ngiyacabanga ukuthi ke not ukuthi ngiyacabanga ngiyazi ngoba sengikhulumile nabanye abalimi mangibabuza ngama challenges abo basho ukuthi ke hey isimo sezulu siyashaya and into abangawazi uyicontrol le yesimo sezulu. So wena ukubhekane kanjani ke nesimo sikanjalo?
1: Sona sisinike inkinga kakhulu isimo sokushintshashintsha kwezulu. Kodwa ngokwetshalo nenambuzane siyakwazi ukukontrola ngoba kumanje nje sesihlomile ukuthi sesiyazi ukuthi uhlobo lwesinambuzane olusihlupha kakhulu uma sekufika isimo sezulu iluphi. So kufanele ukuthi siqikelele njalo ukuthi siya lungisa singakungakungabonakali kodwa lesi sezulu sesishingishane ikhukhula asikwazi into engasiza ukuthi sibe namathanele kuyindaba yesishingishane nesichotho okwamanje asakabi nawo amandla okuvimba khona
0: mangabe ukhuluma ngamathanele ukhuluma ngani
1: amathanele esingakwazi ukutshalela
0: ngaphakathi
1: yes
0: oh yes I know ngiyakuzwa so kodwa niyaqala yini ukubheka ngakhona lapho ukuthi ke sogcina sifikele kumathanele noma kusayisifiso nje
1: asibheke khona nje uma kungabanga nje kulonyaka kuphela maybe early next year sizobe sinawo amathanele
0: amathanele ngiyafisa ukuthi ke njengamanje sichomele ke ukuthi ke ngezinto izinto ezinhle eseyikwehlelile since waqala ke la emkhakheni wezolimo selokhu nje wazibandakanye yini into ongathi ke ungasitshela ngayo ukuthi nje seyikwehlele
1: okuhle esikwazile ukwenza njengamanje ngo 2017 siqale iinkukhu zenyama njengamanje sinama room awu 6 esinawo

0: 4:34 isikhathethu njengamanje sakhona la ohlelweni lwezolimo obela kufala zamlimi nyanga abantu besifazane siqhangambisa abantu besifazane abakona umkhakha wezolimo bengikhuluma ke nabantu besifazane namhlanje futhi ngikhulume naye namhlanje uMiss Zamachonqo ngakhuluma noMiss Nelixulu ngase ngikhuluma noMiss Nonhlanhla Buthelezi njengamanje sengizokhuluma noMrs uyena ngivala ngaye Mrs Lindiwe Mbuyazi uyena ke sinaye njengamanje sizwe ke sizokhuluma naye nje sizwe uMambuyazi ukuthi ke ingabe yena la emkhakheni wezolimo ugxile kuyiphi yona indawo nanokuthi usenesikhathi esingakanani futhi ke eqalile le project yakhe nokuthi ke yena wenza kanjani ukuthi ke izinto zakhe nje zihambe kahle ngaso sonke isikhathi motivation uyithola kuphi njalo njalo sikhulume naye ke sizwe yena ukuthi ke uzothini kuthina namhlanje Mambuyazi siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni lwezolimo ucobela kufala zamlimo
1: angibingelele emsakazi ngibingelele inkosazana Londa Mbatha ndabezitha ngibingelela kubalimi bonke besifazane ngibingelele kwiclub yami esitshala nayo usekusile ngibingelele intsha esiyisebenzisayo esebenza nathi njengoba thina sasenza into ye-transfer of skills ngoba khona lento esibhekene nayo okuthiwa intergenerational dialogue and transfer of skills sisebenza nentsha ke kule project yami ngibingelela futhi bonke ikakhulu kulentsha kukhona laba abalandelayo umfundo Khumalo uMpilo Magubane uSenzi Mbatha inhle ngqobo noSimphiwe Ntshingila esenza nabo ukuthi bayibona aba hands on njengoba thina sibe nokhathala bese sekuba khona ngikeke ngiyeke ukuthi ngibingelela besifazane bonke baseNingizimu Afrika ngibingelela umaluleki wethu wesifazane okumasikhosana wakwaphelisi esebenzisana nomzana uDube abasithathe lapha baze basibeka lapha esikhona ngizokugcina lapha ekubingeleleni kwami
0: Sibonga kakhulu mina nje ngibonga ngesikhathi sakho ukuthi ke namhlanje kwazile ukuthi ke wenze isikhathi bese uba nathi uzosicobelela ngalo lwazi ngoba sikufisayo nesikuthokozela kakhulu ukuthi sizwe ukuthi la emkakheni wezolimo bayangena abantu besifazane bayangena omama bethu kodwa benzani bagxile kuphi khona kodwa ke ngaphambi ukuthi singene sigxile kuwena kodwa mangabe khulunywa nje ngawe ke manje uMrs Lindiwe Mbuyazi kukhulunywa ngobani
1: Oh kukhulunywa ngentombazane yasemantshalini. Ethe noma ikade isebenza yasisiphuma isizothi hayi ngifuna ukuthi ngisebenze nabantu phansi emakhaya.
0: Yeah.
1: Yangena yenza ke okokuqala ngasungula inhlangano yabadala lengithe sekusile esenza nayo ama project amaningi sesile la Joint Club.
0: Yeah.
1: Sabe sangena ukuba kube khona nenhlangano ne-co-op eqambekayo yokuba sikwazi ukungena emkhakheni yezokulima okuyona yona usibuya notho lesa transfera kubona ama-skills laba bantwana ukuba esebenza nabo
0: ngifisa ukwazi usise nesikhathi esingakanani ke niqalile project nanokuthi ikuphi nendawo
1: isondini sizinze ondini lapho la sizinze khona saqala ke ukusebenza lapha ya endaweni yase Princess Mandisa siqala ukutshala khona lokhu ingadi zethu lezisenza
0: so mangabe niqala uqala nabangani bakho uqala kanjani nje nihlangana kanjani nalabantu besifazane lapha
1: basemphakathini msakazi njengoba besemphakathini nje ngiyaqala ke ngiyaba recruiter ukuthi cha asambe niqala Ake sihlanganeni ngalokho ngoba ngiqale ngabahlanganisa ngathi ukuqala ake siyoyivocavoca umzimba singakhathali ngoba sesibadala
0: yebo
1: naqala ngabafaka lapho ke ngathi awu ngivakashele ngisho emakliniki uqobo emakliniki ngifike ngibathole lapha yana behlele emabhekini nami ngihlale khona nami ngizolanda wami ngulandayo ukuba ngidle bese ngibaxoxela ukuthi hayibo asiyambe siyoyivocavoca siqala lapho ke hayibo kwalunga sibe sakhe nesopho ukuthi baphuze bekhona lapha njalo beze emaclinic ngenkohlo usisecele owasingenisa naye kulokho wavuma ukuba sikhulume lezi ndaba kodwa sikhona la sizolanda sikulandayo eclinic. Kwaze kasunguleka ke le nhlangano ke saqala ke nokudlala sesidlala ke manje intende sesihambela zonke indawo sidlala kuma games sesingene kuma golden games sikulokal. Sidlale kwi local, sidlale kwi district, sidlale kwi province of ya national. Sidlala. Siyatshala ke futhi njalo phansi siyekile ukuthi sidle.
0: Yebo.
1: Siqala ingadi ke manje nake. Siyakhuluma ukuthi senze njani, asitshali bese sifaka konke ukudla. Sayofuna indawo, sayithola lapha ne Princess Mandisa. Sathala go ukudla kwethu okunye ke sizise siyokudayisa naseyindaweni ezithile ezithole ezithile ezithile. Sisebenza.
0: Izwa kahle.
1: Khona ke lokhu ke engiqondane nakho ke manje ekugcineni.
0: Yeah.
1: Ungibuze ngokuthi Cyrus. Nase ngiqala nini? Lokhu kwenza lokhu. Sase sesibona ukuthi ekugcineni sengizwa ngendaba yamakhowe.
0: Yebo.
1: Kase ngena lapho ke sesiqala lokhu engizokhuluma ngakho ke saqala ke lapha ku 2018.
0: Lokho kwamakhowe ke uzwa ngubani ngoba ngiyakuzwa ukuthi manje ngase ngizwe ngendaba yamakhowe uzwa ngubani?
1: Ah ungezwe aphela ngoba ngezwe kade bekhuluma lapha ya abase parliament bekhuluma ukuthi khona amakhowe alandwe le ku aqhamuka no premier waqhamuka waya eko China babuya nabazotshalwa lapha yana la ezindeni sethu esise sidara ngiyezwa ke lapha noma kukhulunywa khona la kucabalela kufala ukuthi hayibo esidara ziyabuye
0: bengithi ngisazo kubuza vele ukuthi bakucija kubukhona bakhona yini ama specialist mhlawumbe osebenza nawo ama mentorship njalo njalo
1: kunjalo impela ama specialist akhona la sine nkosazana ezalo kwaSikhosana. Mrs. Mthelezi. Okuyona yonake esicujile ngoba ngayifuna ngayithola le ntokosazana. Ikhona la isebenzela la undini. Ayisebenza undini kuphela.
0: Yebo.
1: Isebenza yonke i-district yala njenge-specialist. Isebenze kulama district kulama locals. Unongoma baqulusa uphongolo nedumbe
0: yebo
1: iyagijima iyagijima ikhuluma ngekho wena
0: ngiyithanda le
1: ayikhuluma ngokunye ikhuluma ngekho wena uzuzulufune uzuluthanda ungakalidli sina ke sasaza yaqhibuka amakho besingazi nalawo
0: yebo la senenzo esenziwa yini namanje
1: wathi umsakazo omunye umuntu ngihamba ngiwaphethe wathi awu uthatha phi khona ngadumanga ngathi mina ayibo siyakwatshala wathi ayi ngeke mina ngize ngilithenge wemama lelokho thenga ikhole ngadumile izulu
0: yebo
1: kodwa ke bagcina sebewathenga sebeyawazi manje ukudaqofa
0: fisa ukwazi ukuthi ke wena wenze njani ke manje ukuthi lamakhowe akho ahlezi sezingeni nje liphezulu ahlezi efunakala ahluke futhi kubonakala ukuthi lawa ke awakho
1: lalela ke nkosazana
0: yebo
1: lama khowe ngizokuhlela nje ukuthi ngoba okokuqala njengoba siwatshala nje asivele nje sithole isithombo sisixhumeke phansi akathi kwenziwa njalo ngakho ke ngizofundisa lapho ukuthi enziwa njani
0: siyacela bandle
1: yebo kusho ukuthi ke thina sinikezwa qala njengoba ngishilo ngathi sine mentorship yethu umama uMasikhosana uthi indlela yokwenza kasikhombise production manje ukuthi siyamisa izinto ezithile sibe lapha emhlabathini sifike nje ku ground nje phansi
0: yebo
1: sithola isodust sifake phansi ibekwe lapha phansi ichelwe la sithole noma ngabe uyabona amabhele lawa adliwa izinkomo
0: lezo
1: zinto kube ikhona esibakala phansi mungenakho isodust faka ilime sifake wheat bran sifake hay sifake izinto eqhamuka embileni kombila nokunye ukuthiwa ibhakase kanye nejanakho izinto lezo esizinikezwa uyena uMasikhosana ukuze siyimixe bese ke sesiyakwazi ukuthi uma sesikumisa sikwenza lapha phansi phansi emhlabathini.
0: Into engiyibonayo kodwa la noma ke engidonsa njengoba ukhuluma ukuthi yes as much as sikhuluma ngamakhowe esikhuluma ngezinto ezinhle kodwa kuyasetshenzwa kuyasetshenzwa you put in the work kuyasetshenzwa
1: unjalo ispeki sikhona futhi khona la makhowe ngoba lezi zinto kade ngizisho uyihlanganisa ngespeed uyihlanganisa ezomile eqala zona lezonke hlanganisa konke ngespeed bese niphinda nizo chela manzi senhlanganisa kodwa amanzi angabi maningi kakhulu ufaka amanzi ngokulindeka naye kufunakala mhlambe abe la ku 60-65% amanzi wafakile ukala kanjani lokho uyuthathe isandla sakho uthathe ama kifilita ngizosakhuluma ama kifilita phansi
0: yebo
1: ukubambe ngumfinye ngesandla ukuthi mfi uzobona uma iphuma igcuza kakhulu amanzi kusho ukuthi ufake kakhulu amanzi akufunakala lokho kufunakala bephakathi nendawo ngithe 60-65% wamanzi uhlola lo msebenzi wakho ke manje uyaqhubeka ke msakazi usuyofaka ke usuzofaka uma usukufaka ke usuzofaka ekhwameni uma usuqhubeka kahle waqhubeka sekuhlangane kahle nalamanzi akho usuzofaka ekhwameni ethile the plastic uyinikezwa khona le pack awigcwalisi ithi mfi phezulu kufanele ushisikhala nyana ukuze kwazi ukuphefumula khona ke into futhi okuthiwa i-capping la usuyavala usuvala la lokho okunye ebengithe ufake ekhwameni i-bagging kuthiwa i-bagging lokho lokho okunye sengithi ke manje i-capping sufake ivalo ama-caps kuvaleke kahle ukuthi uma usukufakile kumsebenzi lento
0: yes kumsebenzi kodwa futhi ama results siyawabona siyawathokozela ngithi
1: kunjalo ayathokozela ekugcineni kuphuma umthixizo omuhle kufuthi ivalo zakho kufunakala zibe nento yokuthi azinawo amagciwane i-pasteurization uzifake ukuba mhlambe ziphephe emagciwaneni nama packs akho futhi kufanele ngishilo ngathi avaleke ngoba manje usuzowafaka kuma-drum azokwazi ukuthi abile khona kubiphekwe le nto
0: sesizophetha nje yebo ungaqedela kancane
1: okay kusho ukuthi kuyaphekwa le nto miphekwe ama-drumini kuphekwa 3-4 hours
0: okay
1: yebo
0: hayi akukho nzima ke lokho
1: cha akukho nzima kodwa nje engikuthanda ukuthi naye lo nkosazana osifundisayo usuke hands on usuke la uma kubasa umlilo ngoba phela kuyaphekwa uma kubasa umlilo naye ukhona la niyaniqoqisa anifundise kahle enzele ukuthi nikhuthale nani seninoda nizenzele
0: bese nithokozisa ukuthi nina senenzile kwaphuma lapha yabe sesumuntu angisayeki ke sengiyazi ngiyoqhubeka nami
1: kakhulu uma usukwenzile phela lokho sekwenzela ukuthi usuzohlala ke manje usoqhubeka ke usuyikhiqizela wena amakho ngoba indaba enkulu ukuthi wathatha isibani usifundise ukuba umfundisi umuntu ukudoba ufish ungamuphi ufish
0: hey ungamuphi ufish ngoba uyobuya njalo lokho ucela lo fish
1: uzocela lo fish kanti ufuna umfundise ukudoba ngakho ke siqala kanjalo ke mama bese kuba khona ke enye into esizothi uma sesiphetha ikhowe sukuphekile usuzokwenza manje ukuthi iqhume phela ilapho ke indaba la enkulu khona into okuthiwa ispan run la usuyivuvuzela la kulezi zitsha zakho okade uyiphekile usuvuvuzela khona bese usuyavala ke uzovala mhlambe 6-8 weeks ukwenza amakhowa akulukhuni kakhulu kakhulu ngoba uma usuvalile usiyothi uma usuvula ke emzweni kwensuku ethile usuyavula ke sokuqala ke seliyaqhuma usuvula ivalo leza ebengithi ayivalwe usuyayivula lezo yivalo asezoqala ke manje ukukhuma asiqala ukukhuma funakala kodwa indlu kade kwenzela kuyona ibe clean isakwe ugeze ngezinto zokubulala amagciwane ngoba ayifuni igciwane uma unomkhuhlane awungeni Saki imfonyo emakhaleni. Ugqoka ingube eyilungele ikhowe, eyiclean, ungathi uphuma emasimini ubuzothinta ikhowe.
0: I know. Yezwa. Yezwa kwini.
1: Ayatetema, ayatetema.
0: Yes, kodwa ukubone nje ngisho vele sekuyifinished product ukuthi I know la. Ay. Belukuthi uyiphathe kahle futhi ke lento le. Kulukile basiyabonga kakhulu sibonge nje ngomsebenzi omuhle owenzayo. Sibonge futhi ke ngoba yabonga ngoba ukhuluma nje ngiyeza ukuthi lento okukhuluma ngayo into oyithandayo isuka kuwena enhlizweni ngaphakathi. So nje sekufisela inhlanhla ngifisela nokuthi ke njengoba ushilo ukuthi nawe bakhona bakucijayo ngolwazi kube ukuthi baningi nawe basazophuma isandleni sakho bakubonge bacijwe wena ubashiye naso lesinkwa lesi.
1: Ngifisa kodwa mtsakazi singakaqedi kahle hle. Ngifisa ngoba kukhona engingizwe bekhala ngakho bathi awu akunazi mina ukuthi ikhona nje ngizolithenga nje ngizolipheka kanjani ngizolenziwa njani angazi umuntu ukuthi ngoba sasazi nje ikhona liqhubukayo bese uyayidlela lona ngendlela uyibilisele lona kwaphela kodwa manje sekukhona ama-recipe okula okulipheka ikhowe. Njengokuthi nje kokuqala ungenza isopho.
0: Yep.
1: Ungalenza njengenyama ulenze be uKentucky uhuqe into yenza kho lapha ukufaka neqanda bese ulifaka epanini usulipheka sekuba iKentucky. Ungenza futhi omelette, mushroom omelette.
0: Yes.
1: Ungalifaka futhi upheke ngalo noma uphekani ke ngithi upheke imfino. Usuphosa ikhowe lapha phakathi. Uzoyicinga inyama uyozofika ngaphansi ophuthwini. Uhamba ucinga inyama nje, uhamba ucinga inyama nje. Kanti ufake ikhowe.
0: Ileli ikhowe nje.
1: Ileli ikhowe ni. Leli ikhowe phela lizagila zophuthu.
0: Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa.
1: Ngakho ke ngithi phambili ngekhowe phambili.
0: Phambili ngekhowe, siyabonga kakhulu. Ngabe leli ikhowe siyakwazi ukuthi ke silibone enkundleni zokuxhumana mhlawumbe uma ngabe usulenzile noba akukho lapho active khona enkundleni zokuxhumana.
1: Akakhulu kukhona ma.
0: Yes.
1: Yebo nganazisa ngizonikeza kuqala umuntu ohands on lapha yana kulona njengoba ngithe transfer of skills. Intergenerational transfer of skills.
0: Yebo.
1: And dialogue ngakho ke ngizonikeza insizwa encane ekhona lapha umfundo okhumala.
0: Okay.
1: Inombolo yakhe nansi 067
0: 067.
1: Yebo.
0: 036 umfundo Khumalo.
1: Yebo.
0: Okay, number kamfundo Khumalo ngicela siphinde futhi.
1: Yami lena ke.
0: 067 067 036 036 8083 8083.
1: Yami ke.
0: 061 061
1: 5855 6013 6013. Kuwo wonke amazinga.
0: I know. Siyabonga kakhulu. Mlalelo Khozi FM njengamanje athi sikhuluma la no Mrs. Lindiwe Mbuyazi uyena ke namhlanje ezivala ngaye njengoba kade ngikhuluma nje nela nenqothovu zami. Ngizwe ukuthi ke ngabe la emkhakheni wezolimo bagxile kubona izibizoni izinto ezinhle abazenzayo. Seshilo ukuthi yena nje ula kumakho uyacabanga ukuthi wenze i-living uphile njengokuthi wena uyitshalela amakho. Wow, I do. Siyenzeka izinto la kucobela kufala zabulibi, ziyenzeka izinto khona la emkhakheni wezolimo. Noma ngabe umuntu wesifazane usathi ke uyafisa ukuqala, ngiyathemba ukuthi ke le imotivation yakho. Kodwa ke uMrs. Mbuyazi siyakwazi ukuthi simthole ku 061 585 6013, noma ke uthole umunye umuntu akasebenzisana naye ushilo kwathi ke umfundo Khumalo, inamba yakhe ithi 067 036 8083. three iyona ke number le ongakwazi ukuthi umthole ngayo mangabe ufisa ukwazi kabanzi ngawo lamakhowe bekade sikhuluma ngawo ke namhlanje isikhathi sami njengamanje sithi ke imizuzu isithupha esele ngaphambi kokubumbana kwehora lesihlanu emsakazweni Ukhozi FM okusho ukuthi mina isikhathi sokuthi ke intambo ngiyibeke phansi bese ke emlalela Ukhozi FM ngikushiya nazo noma ke nayo inkonzo yasekuseni bekumnandi kakhulu sendawonye mina kuningi ngikufundile ngiyathemba ukuthi ke nawe kuningi okufundile namhlanje mangabe umuntu esifazana usafisa ukungena ena la mkakheni wezolimo mangabe usafisa ukuqala fisa ukusijoin angena ke nawe ngiyethemba ukuthi ke njengoba siloku sikhuluma nabantu besifazane nawe uyamotivateka nawe khona lokho okuzwayo ukuthi ke nami ngaqala futhi nami ngakwenza kwenzeke nami ngaba nayo project yami nami bakhona abantu besifazane engahlangana nabo bese kuba khona okuphumayo kulungile kuyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sibonga kakhulu ke nako umdidiyeli walo uhlelo Mistress Vilakazi okuyena ke osihlanganiselayo konke lokho esuke sikhuluma ngakho bakhulumi igama lami ngengolonda ngokwambatha isibongo sekushiya nayo ke inkonzo sekusene kufisela ke ivikele ihle konke ofisayo ukuthi ke kwenzeke bese ke sengathi ke kungenzeka qhubeka wena hlele nazo ke inhlelo zomsakazo Ukhozi FM.
2: Inkonzo yanamhlanje kuseni siphathelwe uPastor Wandile Ntombela webandla The 12 Apostolic Church of Southern Africa.
3: Ngiyabingelela kumlaleli kuseni. Ngicela ke sibuke izwi lenkosi encwadini kaJohan chapter 15. Ufunda nje ivesi elijwayelekile lithi melifundeka kanje hlalani kimi nami kini ngo njengokuba igatsha lingethele izithelo ngokwalo kuphela uma lisemvinini kanjalo nani kuphela uma nihlala kimi sisalungiselela ukuya emsebenzini ukuya ezikoleni ngiyafisa uku bazisa umlaleli ukuthi kunamandla atholakala ekuhlaleni kuNkulunkulu. Ezinye zezinto ziyahluleka ukuthi zenzeke kungenxa yokuthi kubalulekile ukuthi wena uhleli kephi. Abanye abantu amandla abo bawathola endaweni ezihlukahlukene. Kodwa thina siyambonga uNkulunkulu ukuthi uma sihleli kuye kukhona izithele eziqhamukayo. Ezinye zeithelo esidingayo ezokuthi sikwazi ukuqhubeka nempilo ezokuthi sikwazi ukuqhubeka sifunde la sifunda khona nasemsebenzini uNkulunkulu uthembekile ukuthi uma sihlele kuye zonke izinto ziyenzeka uJesu ukhuluma nabafundi bakhe la ukuthi uma abantu behlala kuye uBaba yena ungumvini ethina abazalwane singamagada kufanelekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sasizazi ukuthi thina la esisukela khona la okuyisource khona yethu kuyisource okuNkulunkulu ukuthi nanoma yini esifisa kuyenza sazi ukuthi sihlezi kuNkulunkulu iBhayibheli tu Jesu uma nihlala kimi nizokwazi ukuba nithele izithelo ngiyathandaza ke kuseni ukuthi inkosi esaphuma loya naphuma naloyana uNkulunkulu makahlale kuwe ukuze zizokwazi izinto ukuba zenzeke ezinye zezinto bazalwane asizenzi ngamandla ethu ezinye zezinto asizenzi ngokuhlakanipha kwethu kodwa kuyasilekelela ukuhlala kuNkulunkulu. uNkulunkulu uma sihleli kuye siyakwazi ukuthi senze lokho abantu abacabanga ukuthi ngeke kuze kwenzeke. Lithi iBhayibheli ngelilanga thina siyodla ukubulalayo singafi ngenxa yokuthi sihlezi kuye. Thina lithi iBhayibheli siyothintaba phonseka olwandle kodwa lokho akwenzeki uma ungahleli kuye. Ngiyathandaza namhlanje kuseni ukuthi uNkulunkulu akulekelele kukona konke obhekana nakho kukona konke izinqinamba ozobhekana nazo. Lithi iBhayibheli uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. Namhlanje ngithi hlala kuNkulunkulu hlala kuJesu kuzona zonke izinto kuzona zonke izimo ozobhekana nazo yingakho uNkulunkulu simethemba ngoba yena nanoma kuyini okwenzakalayo yena uyazi lithi iBhayibheli nguye izolo nguye namuhla yebo naphakade manje bekungayini ke bazalwane singasuka kuNkulunkulu kuhlala kuNkulunkulu kuyasilekelela ekuthinini sikwazi ukunqoba izimpi siyamazi uNkulunkulu ehamba noIsrael lithi iBhayibheli wako wavula ulwandle ngelinye ilanga indlela ingabonakali ngiyathandaza ekuseni ukuthi uNkulunkulu makakuvulele izinto ezivalekile uNkulunkulu makavule iminyango evalekile uNkulunkulu asilekelele kukuzona zonke izinto esisebenzela phezukwazo kodwa lezi zinto azizukwenzeka akuzukuvuleka lutho uma singahleli kuNkulunkulu hlalani kimi nami kini uNkulunkulu asilekelele nasezandleni zethu konke sikuthintayo lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyazibusisa nemisebenzi yezandla zethu kodwa uNkulunkulu akwenzeki lokho uma singahlezi kuNkulunkulu hlalani kimi nami kini uNkulunkulu kuneyithelo ayifisa ukuzibona kuneyithelo zemiphumela emihle la usebenza khona kuneyithelo zemiphumela emihle la ofunda khona kodwa ngeke kuze kwenzeke konke lokho uma ungahlezi kuNkulunkulu hlalani kimi nami ngihlale kini bazalwane kunezinto thina ezisehlulayo into ezenza ukuthi zisehlule ukuthi sifuna ukulwa izimpi sifuna ukulwa impilo sifuna ukulusa sifuna ukulwa la sisebenza khona sifuna ukulwa kuzona zonke izindawo kodwa uNkulunkulu singenaye hlalani kimi nami ngihlale kini ngake ngithandaze manhlanje kuseni uNkulunkulu eyingcwele moya kaNkulunkulu siyathandaza nangu umlaleli wakho uNkulunkulu namandla ozophuma mulekelele uNkulunkulu wethu umunqobele zonke izimpi musize uNkulunkulu eyingcwele umlisize kukona konke azobhekana nakho sikwethembile ke Nkosi ngoba wena uNkulunkulu akukho ongakwazi thina uNkulunkulu namandla usazi sisesamahluli komama bethu namanje siyathandaza uNkulunkulu eyingcwele ukuba uNkulunkulu namandla endleleni yethu esihamba nayo sisize uNkulunkulu namandla sibambe ngesandla wena uNkulunkulu wake wahamba noDavide uNkulunkulu eyingcwele wamnqobela kuzona zonke izinto nathi inkosi siyathemba ukuthi oGoliyathi bethu abame ngaphambi kwethu amabhele ame ngaphambi kwethu amabhele uNkulunkulu onamandla ame endleleni yokuthi sikwazi ukuqhubeka siyephambili namanje uNkulunkulu sethembe wena sithatha impilo yethu sithatha nosuku lwethu silibeka ezandleni zakho sithi inkosi ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade namanje ke uNkulunkulu eyingcwele sisize singasuki kuwe sihlale kuwe ngaso sonke isikhathi ngokwethembeka sikwethembile ngemisebenzi yethu sikwethembile uNkulunkulu onamandla ngesinko siphe sona sikwethembile uNkulunkulu ngazo zonke indawo la osibeke khona ukuba sikwazi ukuba umsindisi wengcwele sibe ngabantwana bakho egameni likaJesu Kristu manje kuzube phakade ke amen

0: Bangena ngempela ekseni Rouge hamba no KK emsakazweni uKhosi FM siyakubingelela ekseni ngiyazi ukuthi hayi ke uma sesithe kuwena kahlela ingubo sisuke sesithi nje kahlela ingubo ngoba sothulele kanti wena usukahlele ibhakede siyakubingelela ke ekseni ngokukhulu nje ukukhetheka okunamandla ngendlela eyisimangaliso kuba bonke abantu besifazane inzala abantu bakithi sikhuluma ngembokodo la sesingenile ke ngempela nami ngimele yona imbokodo ngisekhaya ngiyabingelela ngithi ladies house sithi nje wathinta abafazi wathinta imbokodo siyabingelela ngempela nakubafundi ngiyazi ukuthi abafundi bakamatikuletsheni bayabhala isikhathi lesi esithe ukuba nzinyana ke kuwena njengomuntu owenza umatikuletsheni ngoba uyila uzihlola khona ama preliminary exams asekhona ke ngempela uyilalela isonto la sithi siyazilungiselela sesiyabuka ukuthi iphepha kaze lona lingama kanjani uma thina senze kanje ikuphi la okufanele ke siphakamise khona amasokisi namhlanje ke siyazi ukuthi ke iphepha lethu le physical science paper 2-3 hours sobe sihleli nje sithula umuntu ne desk lakhe nokubhala kwakhe ngo-9 ekuseni nje sothi uma siphuma thina no-vinizer bese ke bona beqhubeka siyazi ukuthi ne-history namhlanje ngo-2 ntambama kuzobe kubhalwa-ke upaper 1 nakhona futhi omunye nje u-3 hours omuhle siyacela ukuthi ungatatazeli ungasabi ungaqhaqhazeli ungajuluki ucela usizo uma kuwukuthi ucela usizo konke kodwa lokhu yila ozobe uzibuka khona siyabingelela vi
1: awu madoda kwasa
0: kwasa mfethu sibuya kwimpela sonto
1: safela obali hey bashada abantu kwimpela sonto Hey, bakithi bakhethana abantu osopolitika amakhansela nosodolobha kwanjeka impela sonto ke iphelile ke manje qale phansi kusileke mthaka baba wayibeka mroza wizi wakhuluma ke indaba ke yokubhala kumatikuletsheni khuluma ke abantwana bethu bakithi siyazi ke ukuthi kabalekile ke lama exams ngoba phela nase college nasema university bona bazowasebenzisa mhlambe ukapply ukuthi bathole ikhala bakithi ake sibaphumuze ke singabathuma eDP ekuseni awu bantu amanzi ekuseni kasibanikeze nje ithuba lokuthi babhekane ngqo neyifundo zobakithi ke sibafisele yonke inhlanhla engazathi ke konke kungahamba kahle kakhulu sibondiweke eGTL khona umgabadeli kwezemidlalo bafowu
2: sibingelele ekuseni namhlanje kusuku olukhulu umsomluko la usuku kumpela kogadwa khona emsebenzini ukuthi uyavuka yini noma nge-weekend ube ne-weekend enzima thina sivukile ke sesifikile ekuseni
1: awu madoda siyazi khona ke nesiqephezane ke usilingeza ukuthi zimi kanjani ke izinto emgwaqeni siyamona uyalode ecofacofa lapha elungisa into zakhona broza wizi sabantu sihle mvundla ke mthithiyeli wahlelo kuzoba mnandi kendlela esimama
0: lalela ke mfowethu okuhle nje thina okufuna sikwenze njengabazali ukuthi sibaseke abantwana ilokho nje kuphela ofuna sikwenze singene futhi zikhona iy'nhlelo ze-SABC education silandele sibone ngisho na mhlambe nangokanyaka odlula ukuthi kanje kwakwenzeka kanjani sinama podcast thina uyakwazi ukulandela uze ukuthi ngabe ke uma kukhulunywa ngento ethinta ezokufunda sizokhuluma ngani SAPC Plus uyasithola siphinde sithi channel 817 uyakwazi futhi ke ukusithola ingakho sithi siyabingelela nakumuntu opheshaya kwezilwandle v
1: intshela kunjalo www.causefm.co.za sawubona ke sibamukele ohlelo neCause Breakfast sambe ke siyokhokha ikweletu masibuya silihlaba nobani iqanda ekuseni kusa
3: sanibona Zanzi, nazi izindaba ezimnandi. Lolu olunye usuku lokuqala kabusha. Ngakho lwenze lube ngolwempumelelo ngempela ngefiber noma whole grains. Weetbix, indlela yokuqala usuku lwakho.
4: He, uyazi ukuthi yini ephathisa uSis Barbara ikhanda? Ubheki uDJ waseofisini. Kuhlala kubuzwa njalo emhlanganweni ukuthi uyihlanganisa kanjani isethe emnandi kodwa ihlulwa yi-content calendar. Hayi, inkinga ke le. Kanti-ke uSis Barbara uhlala eduze kwespeaker sasemsebenzini. Sikhuluma nje uyipromoter kaBheki. Awu yini bo. Uma i-side hustle yomunye umuntu ikuphathisa ikhanda, thola umashesha uguqule lezo nhlungu zibe amandla. 10 pain into power. Zitholele i-grandpa. Isitambisi izinhlungu esisebenza ngokushesha. Grandpa, the fast effective pain relief.
5: Hlaba iqanda ngempoloko. Uyithise ngezindaba ezimnandi. Ukhozi Breakfast. Ukhozi FM. Luhamba phambili.
0: Sisho njalo ke iyodwa nje into esikutshela yona kuphela vi mina ngiyafisa ukubona ukuthi ubani umuntu njengamanje nipheka naye iqanda ingabe niyalibilisa ingabe niyalithosa ingabe nilenzani ingabe scramble egg ingabe iomelette kodwa ngiyazi ukuthi ke embonini kungumanje simatasatasa lapha kwezamatekisi sithi siyabingelela abathuthayo ngiyazi abanye bashaya i-local abanye bashaya ama-long distance siyabingelela kwezempelompolo sigijima kanye nani ke ema-trucking bafowethu lapho ke ngiyazi ukuthi siyayiqasha nemoto siyayibiza uyazi ke na uma sithi igemegeme zama-uber ngolwesihlanu kodwa vi khona umphetho
1: impela kunjalo ke yasihlaba iqanda ngempolo kwekuseni sawubona
6: efimtem
1: bafo
6: uyaphila
1: hawu umfowethu bekuzobizwa yona kuqala kuhamba kanjani emntu wababa
6: Hayi ngiyaphila mina, ukhuluma noRono wakamoto lapha eTrefontein eMpumala.
1: Hawu madoda, MP madoda, N12 N4. Ah, suka eTakakran.
6: Yeah, wawuswe.
1: Ah, siyabonga mthaka baba, sikhijime nabo mfethu kuzokushaya unayo nangithi.
6: Noma kanjani.
1: Danke siyabonga mfowethu. Phethe bani lapho mbroza wizi?
0: Nangomunye sawubona ekseni siyakuvusa, ngazi noma wesifazane noma wesilisa, kodwa njengamanje sesikhona sawubona. Siyakhijima, sawubona siyakuningelela ekseni siyakuvusa ngempela siyakunqonqozela. Asisabi ngisho umnumzane wekhaya, singena neyicapha. Ngiyazi ukuthi sikhuluma eduze kombhede wakho, noma uyathanda noma uthandi. Sawubona siyakubingelela.
7: Hawu, sawubona mbroza, njani?
0: Mfowethu.
7: Hawu, khuluma nomfokangwele lena usukuba khotisa eduzini, kodwa njengamanje ngila ku-N4 ngizongena eBombela, ngapha ngempolompolo bakapha
1: lapha. Yasho lonto.
7: Hayi.
0: Ulayishini.
1: Siyabonga. Kunakho nje lokho ukuthi yabona uma ngabe ufana neqembu elithize. Kube nzinyana vele lokuvuka ukuthi hayi umadoda. Hawu but kodwa kulungileke ngoba sikhona thina sokunikeza umfutho nomdlali. Sawubona sikwamukele ohlelweni. Sigijime sengomeni.
5: Njalo ngomzomluko.
0: Sawubona sekulingelele.
8: Oh mrozari.
0: Wait, ukuhamba kahle?
8: Uyaphila.
1: Hey, ngakuzwile.
8: Hey, basakazi bami nisakaza kahle man.
1: Hawu siyabonga mfowethu.
8: Cha, angibonga kakhulu basakazi bami ngilapha evungama kwaNongoma.
1: Ngiyabonga mfowethu.
9: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo-6 kuya ku-9 kuCozy FM. Uvimthembu
0: manje bavukile la bafisa ukusho ukuthi hey silidonsa ngapha uKhosi silidonsa kipi frequency awuyazi phela i frequency olidonsa khona uKhosi usitshele nje
9: nomroza
8: kuno sanje manje la kana chi yani ngilike bese ngidonsa ku 91.5
1: ekthembisa
8: ala ala right now
1: dabo
5: breakfast
1: sawona kunjani
10: yaphila lomthetho bazibuko la baxeza
0: usidonsa ngobani lapha
10: ku 91.5
1: kwaxeza
0: kwaxeza yes sawona
9: kuKhosi FM
10: sabelo okuthelezwe manje wasike
9: lo uvi nomroza
10: donsa 100.6 la manje wasike
11: sithe mhlethe manje vele namthunzi emanyameni
0: usidonsa ngapha
11: sidonsa emthunzi emanyameni
0: sengizola ifrequency yakhe ubani lapha
11: u-30 nani
0: siyabonga mthethanda kakhulu mfethu
5: lena yi-breakfast yokhozi.
0: Hey majota, mphefumulo wami salise uhamba nami ngiyazi frequency lako ukuthi uKhosi ngilidonsa kukuphi. Ngoba nasezulwini yobuzwa le ndaba wawulidonsa phi uKhosi. Unemthinta nasemdipha, novuyo konke besinike zemnandi ingoma ekuseni.
1: Ha! Donsa ku-39. Suka! Hayi, cha.

umzala wemama useseka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga umawo wakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi impesa inqoba buka phela wesisi ngifuna plate ye kids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nalendawo asigayazi kodwa ke sobonisana wena mavila kasi

0: bangicelela kaZuma, bacela kaKhumalo, bangicelela kaZungu, bacela nakaShanta, bacela ngobisi benzela umfana la, ngayicelela ke mina.
1: Ah, uSibali, yeah, Questa. Msana kena Tseho MG, khona kena D-Legacy, basho kamnandi ke bathi khethile, khethile, yithi labo ke sithakasela wona ke kakhulukazi ngoba ukhethe thina ke sokhozo lihamba phambili khozo emaphikophiko. Kumsombuluko, ohlazana bakethi ufuna ungenzani, khona osho njalo nje kuyimanje, hey, bafo. Mlanzi kayivala manje, hey, mafethu, kulungile ke kodwa ke singena entweni ke manje, hey, serious. Mroza Wizi.
2: Sithinje manje indleba yithi ne.
3: Imbiko, iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC. uKhozi FM luhamba phambili.
1: Impela kunjalo ke nalelo Khozi FM sikhuluma ke noSolwazi uBheki Mngomezulu oyinhloko ke kusona ke isikhungo esifundisa ke ngamalungelo nenkululeko yabantu iAdvancement of Non-Racialism and Democracy Kindred ngamafushane ngaphansi kweUniversity Nelson Mandela University. Sikhuluma naye ke njengoSolwazi ogogodile ke njengocwaninge oneziqu ze PhD bakithi ayithola eUniversity yase Texas. Lempela sona sibuya kuyo binzima kakhulu.
3: Izwe nezalo.
2: Sisho njalo ngempela sithi izwe nezalo sizongena ke kuyena uprofessor wethu. Siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM prof.
4: Asibingelele enqengelele, sibingelele ithimba lakho, sibingelele kubalaleli. Kunemiyalezo nje emibili engicela ukudlula kuyona. Oqala okaFood V. Umshana wami laphana uvelaphi uNkosi Nomusa mabuya kakhulu. Uthe ngimbuzele ukuthi uV igama eliphelele noma uvelaphi. Uma kuthi uvelaphi uzocela ukuthi njalo ngenyanga akhiphe irent ka-R100 angazi ke noma i-protection fee.
1: Ah, what a prof, i-protection fee kavelaphi? Well prof, ngicela umtshele prof ukuthi mase liphelele uvelani.
4: Okay.
1: Ehhe, yena
4: usase kunovela, ukuthi uzokhokhela novela ke.
1: Ah,
4: okay. Uvelaphi, uvelani, ukhokha kancane.
1: Prof,
4: uzokukhulumela kule.
1: Prof, esingakusho nje kuvelaphi, kuthi ti ti ti ti ti. Ti ti ti ti ti. Umjongeni.
2: Umjongeni noma uviya vela anyamalala njengebalot paper. Ehhe, nebalot box. Yenze inyamalala ungazisisho nemthatha ukadila.
1: Engizokho. Ishane.
2: Ebalot paper. Ibili angazwenzekeni. Kulungile prof. Siyabonga kakhulu Dlakahla. Uyazi kuningi okade kwenzeka kule mpela sonto esibuya kuyona. Sizwile nje ukuthi ke nanephini prof likamongameli ubaba uPaul Mashatile ngathi ke akaphathekile futhi naye kahle. Kodwa ke siyathemba ukululama ke okusheshayo. Lokhu ke futhi ke kusho unobhala ke we ANC umumhlonishwa ke ufikile Mbalula. Kanti sisakhuluma nje ngayo mhlambe futhi prof inhlangano ye ANC. Uyazi we V silale ngembiko engemihle ngengezwa la ukuthi ngathi ke kwadlula ke osopolitika abathile ngokubulawa ngomgqibelo futhi silale kunembiko eminye futhi eshoyo ukuthi ke kudutshule kwabulawa ikhansela le ANC elalikade ke limeya lapha yase Nyasina kuzohla ke kube yisonto bese kudutshula futhi kwabulawa abantu ababili khona futhi khona lapha e Nyasina okungamakhansela futhi ayo inhlangano ye ANC indaba mfowethu ezibhlungu kakhulu lezi kodwa ngoba uprof ukhona kuthiwa uphenyo luyaqhubeka prof kule ndaba uma uyibuka nje ithini into indaba yalendo.
4: No mbroza nawe ke indaba ezingemnandi impela le sasiqale nje ngokudlulisa nje ulona amazwi ethu ukuthi sifisele usekela mongameli ubaba uPaul Mashatile ukuthi alulame. Yabona le nto yokubulawa kwamakhansela iyichilo into nje impela ongeke uzichaze ngoba uma kukuthi mhlawumbe osopolitiki babulawa hoza kwabo kubanga ikhundla lento leyo ngayichaza nje ngale kokuhlonyeza ngithi ubulima ngoba uma ukwazi ukubulala uzakweni ngoba ugacela isikhundla sakhe umbuzo uthi wena uma ngabe usungenile awuzukubulawa yini.
2: Ngiyabona
4: uma kukuthi ubulawa izimbangi zakhe zezepolitiki isuka kwamanye amaqembu azicabangeni ukuthi zona uma sezingenile nazo kungenzeka kwenzeke into efanayo. So ke ayinawo umqondo lento yokubulawa kwesopolitiki. Uma ke kuthi kuba ugebengu amaphoyisa amawathatha indawo yawo akwazi ukuthi abambe lezi gebengu bese beyeka le ndaba ukuthi umuntu bathi benabo bonke ubufakazi obuphathekayo ukuthi unikezwe ibheyili. Ibheyili yani umuntu kwazi ukuthi ubulele safuna ukuthi awubulele abanye abawu-5 kube mayiboshwa mhlawumbe kufanele sibhekisise kahle ukuthi ngabe umthetho wethu uyasisa lapho kufanele siye khona. Uma ungasisi asushintsheni phela ngoba ubhalwe ithina vele.
1: Hey bakithi. Hey prof, nansi nenyindaba enkulu ke siyazi ukuthi ayisematheni ke njengamanje ke ukhetho lika hulumeni basekhaya and siyazi ukuthi ke impela ke insuku ziyasondela. Siyazi ukuthi ke futhi nangesonto eledlule sizwile ukuthi ke amaqembu ezepolitiki amemezele ke abantu abazobamela. Engifisa ukwazi la prof ukuthi ngabe ngempela amaqembu ezepolitiki ayayizela yini emphakathini azobuza ukuthi mphakathi ubani nina enimbona efanele ukuthi anganimela na noma mhlawumbe ibona amaqembu abaletha abantu babo sebebaqokile bona isebenza kanjani.
4: Ngokujwayelekile osopolitiki namalunga eqembu uyibona abaye bavama ukuthi baxoxe babone ukuthi obani mhlawumbe abangakwazi ukuthi babamele. Kodwa ke esikubone kwenzeka njengoba kulungisela ukhetho lwangoNovember lonyaka sizwile ukuthi khona amanye amaqembu ezombusazwe athe ukushintsha athi amalunga omphakathi awake nawo aveze ukuthi obani mhlawumbe abacabanga ukuthi bangakwazi ukuthi bahole imiphakathi. Iqembu likakongolose nje labemezela mhlaka 14 May lathi limema abantu ukuthi baveze amagama abantu okubonakala ukuthi bangakwazi ukuthi bahole imiphakathi. Labe selithi-ke ngenyanga le kaJuni lena-ke okuzalwa ngayo iy'khulu ey'fana
1: nabazobe
4: benzela ukuthi nabo abantu-ke okuyibona sofolosa ngabo. Angazi-ke ukuthi kwenzekani noma mhlawumbe kwalahleka ilisi kasana. Base bethi-ke hhayi sebeyomemezela-ke ngaphambi kokuthi bethule izethembiso zabo zokhetho izolo ngesonto futhi bazobemezela ngoMgqibelo. Kuthe-ke kusuka lapho-ke sezwa kuthiwa hhayi nakhona ngathi bese litholakele le phepha. Ngazi-ke noma uMroza noma uMviyo olithathile laphinde futhi langabonakala. Sekuthiwa-ke manje sebayoze bamemezele ngenyanga ezayo. Kodwa-ke nje lilonke fiye nawe uMroza osopolitiki bavame ukuthi bazenzele bonke kulokhu akhona amaqembu asebona into kuyiphutha lokhu awake aye emphakathini ezwe imbono yomphakathi ukuthi wona umphakathi ubona kanjani.
2: Usakhuluma nje ngalokho ngiyabuka nje ngiyacabanga ngoba ngeke ngezwa sengasithi labo abazimele njengoba sibheke okhethweni uma kuwukuthi mhlawumbe izinto azibahambeli kahle imali yabo izocwila ngeke babuyiselwe bona. Eyi injani leyo nto ayibagqilazi mhlawumbe ayibenzi babe manqikanqika.
4: Bazoba manqikanqika Mroza ngoba uma ubheka izimali ofanele zikhokhwe akubona u-2 cent no-20 rand imali njengemali. So-ke uma kuthi uzofaka imali okuthiwa i-deposit bese emva kwalokho uma kungakuhambelanga kahle kube ukuthi icwilile njalo kufana ukuthi uthathe umshwalense. Uma uthatha umshwalense wemoto imoto ingashayisi kuphela 5 years awubuyiseli imali ngoba nakho kuthiwa imoto yakho ayishayisanga. Cha phela ade sigadile angithi ade sigadile imoto yakho so isimo esifanayo. So-ke ngiyacabanga ukuthi laba bangenela ukhetho ngokuzimela isibalo sabo sizokwehla ngenxa yale nto yokuthi uma ngabe ufaka imali uzame ukuthi nawe ukhankase kungahambi kahle leyo mali kuyobe kufana nokuthi uyifake emkhonyeni. So-ke kuzobancinda abantu abagcine-ke bengasakwazi ukuthi baphumele obalo ukuthi nabo bangakwazi ukuthi babambe iqhaza uma ngabe sesifika uhulumeni ohulumeni basemakhaya kanye nohulumeni kazwelonke ngonyaka ka-2029.
1: Uxolo lapho prof, sizama nje ukubuka lapho ngenxa yesikhathi ukuthi mhlawumbe ke lokho besifisa ukuthi sikubuze mhlawumbe ke sisengaqhubeka yini. Kodwa ngiyafisa ukufaka lo mbuzo lo wodwa njengoba siyayibona imadla ngakhomishin. Kuyashisa impela lapha ya. Kukhona ni mhlawumbe ukuthi kube khona ukuchaphazeleka ikakhulukazi kosopolitiki namaqembu abo ngezinto ezivela lapho kwimadlaka. Nanokuthi ke mhlawumbe kuphi esingaqaphela njengomphakathi kuleli viki nje sesivala.
4: No kuyiqiniso mfethu ukuthi okwenzeka kumadlanga commission kuthinta iy'nhlaka zikahulumeni ezahlukene okufaka phakathi nosombusazwe okungaba-ke nomthelela ekutheni abavoti uma sebevota bayibuze ukuthi sobavotela kanjani osibani bani uma ukuthi bathinteka kumadlanga commission. Esikulindele kuleli viki-ke ukuthi inkalakatha le nayo inkalakatha for sure uKate Matlala uzoqhubeka ethula ubufakazi bakhe kumadlanga commission. Asazi-ke ukuthi uzokwazi nokuyiveza zonke izinto ngoba ukhala ngokuthi okunye angeke akwazi ukuveza ngoba kusekhona amacala kusafanele ukuthi abhekane nawo ongenzeka akusho manje kugcine sekumcindezele.
1: Prof, hlezi kwintokozo ngaso sonke isikhathi-ke ukuba nawe njalo-ke masihlaziyeke ipolitiki ngolimi lwethu siliqonda kangcono. Siyabonga kakhulu-ke ube neviki elisha elihle-ke linezibusiso. Siyokhonza-ke kuvelaphi?
4: Hayi asibonge ngizokwenza kanjalo Mroza nawe mfowethu. Bese-ke sethemba ukuthi uma stende lapho-ke le nsizwa kwaMvundla uma kukhona amabharothi alahlekayo usobhekana nayo ngqo.
1: One time. Siyabonga bobo.
3: Ezemigwaqo noClaro Samfeka.
5: Sisakhona eGauteng njengamanje kuseni silapha ku R25 ngase Birchley kunengozi enzekile edalisiminyamina empambaneni ya Modderfontein. Nomoqhumo nje lapha nanga ku Moy River Drive nakhona futhi namhlanje kuseni lindele ukuthi ke umzila wakho uzobuphazimisekile mokudla ngawo R25 ophikelele khona lapha namhlanje kuseni ngaku Modderfontein ngenxaya lengozi eyenzekile. Sisakubona futhi R25 uqhumwa ngase Campton Park West ophikelele ngase Founders Hill nakhona futhi kunesiminyaminya namhlanje ekuseni. Sithinte u-N3 oqhamuka khona ngase Gilolizi uphikelele namhlanje kuseni laphayana ngase Limfield Drive nakhona futhi eGreenstone lindele ukuthi umzila wakho nakhona futhi uthanda ukuthinteka kancane. U-N3 osuka e-Elands Haven lapha e-Germiston ophikelele ngawo Van Buren e-Field and Hayes nakhona futhi namhlanje kuseni sikhona isiminyaminya sakhona lesi sijwayelekile ngakho kuhamba ngokukhulu ucophelela umzila wakho uma uzobuhamba ngakhona. Oqhamuka laphana ngo-R59 usanda kuceza nje laphana ku-South Rand Street Road namhlanje kuseni uyongena nje lapha empambaneni enkulu uya N12 kunengozi siyenzekile lapha nakhona futhi iyaphazamisa unesikhathi indlela yakho mezibidlula ngakhona uhambe ngokukhulu ukucophelela. Sibheke futhi nalapho M1 njengenjwayelo namanje sisakhona isiminyaminya esiqala lapha ngase Gold Reef singena phakathi edolobheni lasegoli ezifike lapha eBramfontein isePark Town ngawo futhi M1 unqumule Khilani ophikelele lapha ngase Melrose nakhona kunesiminyaminya esikhona namhlanje ekuseni. Indawo yasePark Mall iseMorningside iseSandown nakhona futhi imzela phana o Republic Road o Ferndale nakhona futhi namhlanje kuseni sikhona isiminyaminya sakhona saseSandton ngakho ke uyini isikhathi muzobulela ngakhona uhambe ngokukhulu ukucophelela. Ngizobuya melibumbane hora nemibiko yaseThekwini ezomgwaqo kuKhozi FM zihamba phambili.
6: You ready, mate?
7: Party people in the place to be. It's about that time
6: for us to yeah.

0: madoda basayibambile lento makhazi no Dr. Skaro bathini nabathi sesikaro se shuthi sika Mroza la
1: eh basho njani sika Rose
0: uma ngisiniki ingoma emnandi
1: eh abanike ingoma emnandi
0: eh
1: ngiyajabula mina
0: ah ukhosi kodwa
1: ungizingane ikhosini
0: yeah
1: ah ngijabula impela ngaphakathi
0: cabanga ngoba saphethe enye ingoma emnandi ezongena maduzane massive notsakuzine ezothi lilizela
1: uthini na
0: eh izoba khona ohlelweni maduzane
1: ngemzuzu
0: ngemzuzu engakanani
1: maduzu futhi awusimthande njani ulimpompo lapho inhliziyo ithi ah mtikazi futhi
0: Karkulu,
1: karkulu.
0: We have another makazi lento uyibambile wavelwa idonsa lapha empandeni zo DJ call me.
1: Yebo.
0: No DJ Pujo.
1: Please call me. Pujo Munjo. Pujo Munjo. Yeah, Pujo Munjo. I know inkosi balanga zikhona ke lapha.
0: Aba ngithi yosedle khondlula ke Pujo Munjo.
1: Pujo Munjo.
0: No call me.
1: Please call me. Hayi inkosi balanga. Asambe sibalandeke.
0: Abantu bathi basaliwe ke kodwa.
1: Yep.
0: Bathi hey ngaze ngaselwa wema kodwa ke esayicabanga le ndaba ukuthi useliswe yini? Uzoxolisa kanjani kumphathi wakhe?
2: Sanibonani umsanzi. Nazi izindaba ezimnandi. Lolu olunye usuku lokuqala kabusha. Ngakho lwenze lube ngolwempumelelo ngempela ngefiber noma whole grains. Weetbix indlela yokuqala usuku lwakho.
3: Amaphepha maningi akabani? Akubona wakho. Akuona ka Capfin. Lokhu akuzwanga ngathi. Nakho kuncane ucashini kokubhalwe nguChristeline.
4: Lo siso wangisiza ngokuthatha isinyathelo ngesinyathelo. Walenza lwabalula lonke uhlelo. Ngayithola ngokusheshsha imali yami ngaphandle kwamaphepha engeziwe.
3: Faka isicelo online ujoin abantu baseNingizimu Afrika abevile ku 3 million esibasizile ngoxhasa imigomo yabo. UCapfin kumebolekiswe imali obhalisiwe. Kunemibandela. Plan smart. Think Capfin.
5: Hey, uPopopo ngumadela kufa kamakhala ekhukhwini ke lowo. Eminyakeni engaphezulu kwamashumi amabili, yinye into uPopopo abeloku eyenza kahle. Ukuxhumanisa wena ngezwi nalowo umthandayo. Loko nje likwanele. Kodwa ngolunye usuku kwaba nezwi elincane lathi, "Gogo, ake uvule ikamera yakho." Aw, ikamera kuphi? Ngakho sawuhlakaniphile uPopopo. Manje usufika nekamera neWhatsApp ukuze wenze ama video nama voice calls. I-Citrus L05 eza ne-WhatsApp bundle engu 1.5 gigs mala ngo 299 kuphela. Itholakala kwa-Telkom nasezitolo ezibambe iqhaza. Telkom, possible begins here.
6: Brum,
7: Baba, asiphuthume BP njengamanje.
6: Yeah, ukuze sigcwalise siswipe bese sizibuthela amalambo gini amahlanu acashile.
7: Yebo, mina baba, ngifuna ukuthola le acashile kuqala.
6: Angithemba kwalokho ungena esitolo uthenge, uswipe bese uhlikihla ukuze uwina imodel encane yesteshi sakwa BP.
7: Yeah, ikhaya lamalambo ethu.
6: Vakashela e-BP eseduze. Gcwalisa swipe bese uvula ibhokisi lelambo gini yakho. I-BP ikwenzela ukubalekile. Kunembandela umi stoko esekhona.
8: Ngaze ngazelwa.
0: Kodwa yini kwenze useliswa yini vi emsebenzini? Ufika nje emsebenzini asikuqondi kahle uya ufika nje uyabona nje yini sihle. Wafika ngempela amehle bomvu masithi siyakhuluma nawe kube ngathi uyanenza. Kwenze njani emsebenzi? Wadiyazela sibani bani kubeni wasebenza ngemshini, usazodlula emshinini eminyi yagencana. Uyaba kuningi abantu abasebe kubuza.
1: Wakwaselwa. Wazibona ukuthi okay ngiseliwe.
0: Yeah.
1: Kodwa futhi manje ukulova akuyona option.
0: Hayi futhi.
1: Kumele ngiye emsebenzini. Wakwazibona ukuthi usukusiwenza endlini.
0: Buze komlos. Usukhala uma.
1: Wakwayinaka ukuthi into yenzayo endlini. Usuthi nje sekubhedile. Asibathatha ababili abathathu ke sizwe ukuthi ngaze ngasele kwenze njani. Cause breakfast ekuseni sabona.
9: Yezino Mroz.
1: Yes sir.
9: Upho sibani mqabathele.
1: Usawulungisa into ekadadweni.
9: Hayi,
0: kusona. Useliwe kodwa wena noma?
9: Angiseliwe ngoba ngisethaphe manje yabona into ezimoto zithamba lezi monte ihamba ebusuku yabona. Mala egoli ngafika ngaboma 12, ngabuye ngathi ukhuphula amalodi amabili awasekuseni yabona.
1: Ya.
9: Kodwa la wakhushulwa endlini-ke hayi siyoyifunda nje.
1: Hayi, lukhulula kamta kababa, ivaliwe.
9: Ngaphaphama ngo-5, ngiseliwe impela
1: hayi. Kubi. Shoot back shisa.
9: Hayi, nala nomakhelwane begayile inkinga yabona.
0: Uhambe no 25 liter noma no 2 liter.
9: Awu, sina sakho sakholele ezulwini yabo.
1: Yeah.
9: asifani novila ababangapha yini onanda nomabuphi
1: angithi yabonake manje yazi mesiza kahle gazi lami sonke isikhathi mina nawe siza kahle
9: hathi benkanja sagayi phela kuphi
1: kulungile
0: mntakamabele okay
1: 100 ka-900 1000 aliphumanga tango mfwe
0: ngaze ngaselwa wema sawubona uyazi uselwe ngisho
1: phendula ucingoke manje
0: phendula ucingoke manje lo ngaze ngaselwa wema
1: Huh? Cause sabona.
8: Hey, mraza.
0: One fight.
8: Hey, nazo naselwa.
1: Yini?
8: Hey, uyayibona lento lokuvakashela umuntu ungasazi ukumxosha kanjani ekuseni. Manje bengivakashela umuntu lapho othambile, manje ngifuna ahambe lapha ngo-4. Ngathi mina sengiyahamba ngemsebenzini, ngadoka iscaptain sami, ngaphatha iscaptain, ngathatha i-lies esinko, ngenzela ukuthi ehave, ukwagolonga.
1: Kanti manje usumkhipha ngasikhathini
0: wena. Ufoko kodwa hawu manje ne breakfast show.
1: Hawu.
0: Umkhipha
8: ngasikhathini. Bese ndahamba ngifuna ukulala kahle bese ngimthenze. Manje wathule hambile ngabuyela ngalala ngase ngizumeka. Ngaselwa ke manje bese ngihamba. Ngizongelwa naye phela ngithi hayi hamba mina sengiyahamba ngimthenze.
1: Yeah, ngiyamvuma udadewethu. Umthethi ngithe ngiyambonga.
0: Sinje ulalele ke cala.
1: Ah ulalele.
0: Senihlukene nina
1: wena. Hayi phelile ishayile.
0: Yeah.
1: Hawu ngo 4 bafekuseni ukhoze breakfast sabona.
10: Uda in 3 ngazani boga ngazani sele wema hashtag sanibonani njani saphile sikhona sina singezwa kwintina njani nina.
1: Hayi singalivala ke manje sasiqedile
0: phela. Uyasiqedile nokholwa manje. Hayi uyabona njengamanje sasiqedile. Line 3. Yeah useliswa yini emsini?
10: Hayi wemfana ikhona semsinga ngile phezulu kwelenyoni uyazi ukuthi sikhethe sohlangana nokwazi kwakhe dladla benozobala ehit bro manje ngiyasibona isikhathi ukuthi ekusuke kwephuze ukulala manje ngiyabona ukuthi hayi mina kungenoba ukuthi ngiyafuka ngiyavuka ingubo iyangicindezela ithi hayi mina ngingana udoshayela um 10 minutes ashayela um 5 minutes manje ngiyabona ukuthi hayi sengiseliwe sebengixolela nje bafowethu hayi khona ngehlulekile
0: awumfowethu
10: bangixolele okwazi kwakhe nozobala phaya ngenhle ehit bro ngizoqhamuka nje bafowethu abangibekezelele ingubo yalile
0: yeke phela ungasela usegoli ziyaduma egoli
10: hayi angithi manje akekho nalo ongilungisela izinto oyangilungisela izinto
1: khona okhishwe ngo-4 bafa awuzama yena
0: Yeah.
11: Manje mangithi mina bafuna kube yimina njalo ovukayo la ithamanzi nami ngathi hayi othi ngithi kuva shalo 30 minutes. Yey, wemroza. Yabona isikhathe siphuma ngaso.
0: Mhm.
11: Isona isikhathe sivuke ngaso.
1: Hehe.
11: Yasela.
0: Ngabe ngayikhala. Hayi. Isikhathe lenzani ngaso?
11: Lesi sivu esona ngaso siyahamba siyavuka thi.
1: Yo.
0: Hayi.
1: Hey so
0: yabona nje isinkwa seyingane phalishini iphalishi lagwala inhlabathi konakele njengamanje
11: hey wemroz
0: yeah
11: ukhoko wekhanda leboyirimi
1: yabona
0: nje wekhoko wekhanda
11: yeah
0: ngena vele ugijima nje ungabusakhuluma into eyiningi uma uqeda nje ucingo uqhubeke ushaya isifani
11: akukho kunye
0: ayikho enye indlela
11: ayikho
1: Siyabonga ngokukhokho kanti.
0: Gogwe country ohlala nathi osithanda kakhulu ngoba uhleze semgwaqeni ngoba phela ushayela la amatekisi.
1: Yeah.
0: Uyibiza ngogogwe country uthi gogo njani lo seyintweni oseyingane na kanje.
1: Yabona. Gogwe country. Asuka. 23 mzuzu ke limbeni hore lesishaka lombele kuseni ke hamba nathi ke namhlanje ntambama ke akuseni habo hina ngutshata zonke
0: ususaliwe ngempela
1: angiseliwe ngempela
0: ngizani bafuna ngoba mina bengihlalela nabesifazane nabantu abashinina benenza
1: hey ngeke ngicabange nokwesonteni izo
0: yeah
1: ngendlela nje bengimdinga ngayo uNkulunkulu massive taxi Kaylee Botman madlilizela
0: jabulolanga nangu

0: Yabona ke lo uthando ezide bahamsana ke noma nana. Sesingena kuyona i tea time manje.
1: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
0: Ye ngiluphethe udaba la ngiluphethe udaba la hey yey yawona emle khoze FM sengithemba nina ukuthi ifindo malibophe yakhulu ngempela nje niqaqe niqale niqaqe lo reef note kuze kubonakale nangwela uthi ke ngiyabingelela Lady D le ndaba engizoyibhala la ingibangela amahloni nolaka sibabile ekhaya singamantombazane imini omdala ngingathandana nowesilisa owesevele ngisho ekhaya ezocela ubuhlobo obuhle angazi kwenzakalani nini ngabona indoda nje ingasangifuni isihlala ifuna udadewethu omncane avakashe emqashweni la sihlala khona ngithe ngibona indoda yangala ngathi ngiyakhala ngiyabuza ukuthi ngenzeni yabe sikhale amaphepha indoda kwadlula izinyangana kwathi udadewethu omncane uzolotsholwa nami ngashona emakhaya ngiyo support ingane kamama futhi ke nomama wethu akasekhe empeleni nje abazala senabo sinomalume noaunt Mabe fika abakhongwa fika laba babeze kuzocelwa mina mangiphumela ngaphandle ngilunguza ukuthi ubani usibali ngacishe ngawa ngibona le ndoda engalile isizocela usisi wami omncane lapho bengizitshela ukuthi sisazolungisa izinto ngoba kwanamhlanje angazi yini esayibanga sasahlukana ngakhumbula kwavela kwathi angihayize ngabona ukuthi angizibambe ngahamba ngawokhala eceleni ngasiqinisa waqhubeka umcimbi nangizwa na cabanga nje futhi uthi hawu ubona labantu othayibo ibonja ibo abamje laba uma sekushiwa hayi akezile kuwena ke kule game udadewenu uqiqizela kodwa nathi bazali hawu ubuza nje ngene ngitshethani bazi labantu ngene ngitshela ukuthi mase beshuthi baba hawu enoma ngiyaxolisa kusami ngife noma uvamise ukuthi ingane zakho amadodazi axoxele ukuthi ubani na hayi kodwa kulungile sizozwana balale izozo kodwa nayi indaba uthi hey he uthi ngakhumbula khona futhi ingane yakhe ithayikazi isho ukuthi ubani lo muntu ozoletha amalobolo kwavela kwathi angihayize ukuthi ngahamba ohlala eminyango ngayiqinisa hey hey hey uthi cabanga sekuyena osesathi uzothi unomona futhi bakwethu uthi ke kwababhlungu kwamukela lesimo kodwa kule minyaka emithathu edlule sengaba right ngazi ngathola omunye umuntu abangisaxoxaniswa nisincishe la ukuthi kule minyaka emithathu benzani bona bayashada bayaqhubeka kwenze kanjani kule minyaka emithathu ke noma naye kwagcina ngo nagcina senixakeke naye nobabili bengasabuyi ngeke ngihalele nje ukwazi lezo zintwana ezincanyana uthi ke sengaba right ngazi ngathola omunye umuntu eqaleni kwayo nyaka uvelile ekhaya bazamukela inkomo manje inkinga yami usisi wami usethanda ukusondelana nalo engithandana naye manje yabona ilanga bese ngizwa khona uthi ngabe sengiyezwa ngoba lo usehlehlile nanokuthi manje azange bazali lento enhle phansi nikhulume izophinda ixa uthi abazali cha mina nginani phela shaqa nobhuti bakhe nobani uthi ke akuzuliwa kodwa kuzohlala phansi kulungiswe le ndaba ekhona lo sezomlobothi ngicela ungeze uzoqhatha umndeni wethu siyacela mkhwenyana kungezi kwenzekile kodwa kungaphinde bese kodwa buka manje ngicela uthi abayixoxanga naye siyaphinda ke manje uthi ke la uthi ke usasiqalile ukusondelana nalo engithandana naye manje uzothola umlaleli lo sibhale mhlawumbe abazali asenabo nina nisenze usosala kuthina manje udadewethu ushiye nawe futhi ushiye nani ngiyazi kusikhathi nizonqanda ukuthiwa singena izindaba zabantu ingaphezulu kwethu le ndaba kodwa ke ayi uthi ke udadewethu manje akanqeni ukufika endlini ahagena yedwa lo axoxe nomyeni wami bahleke bancokole kube mnandi kumina abe off nje anganami ngendlela asuke nami ngayo uma exoxa nomyeni wami uyabona ke ukuba ke na umyeni wakho wena ke lo fikile la ungazukhuluma indaza yini nomhlaba uba yakhulunywa uzothi mase kwenzeka ukuthi angazami na ungitshelanga ngaye ubu ngitsheli ngaba samasa safika la ay uthi kuba kulona igazi lami ngabe sengimkhathe off akamkhathile ntombi usathi ngabe empilweni yami manje nomama ngaphambi kokuthi adlule emhlabeni wathi ngimgade wayengazi phela mama uzohamba kanje angisho into embi azona kodwa ngisho ukuthi uqhele ekutheni uvule lentuba manje sivulekile kwamanje wathi uma ngimgade usisi wami kodwa sengeza ukuthi hayi akusavumi lengane kade yangiqala ngisho ngisisakhula wayefuna yonke into enginayo ngisho ngidla afune lento edliwa yimi uma ngithenga ifoni afune le model yefoni enginayo kodwa Lady D thiwani into nje angisamfune duze wami nomyeni wami ngoba ngiyaso awusulahlelwa na umyeni ke manje uthi nomyeni wami ngoba ngiyaso uthusefuna le ndoda enginayo manje awushuthi lapho uthi angisamfune duze kwami nomyeni wami iyangicela uthi usho njalo uthi ke ngiyasola uthi usefuna le ndoda enginayo manje kodwa futhi uyigazi lami manje angiyazi ngiyithini indaba yakhe nawe ke mlaleli thumela ivoice note siqinisane sibambe sibambane uma omunye ebuthaka noma edinga usizo iwhatsapp yethu 0791639874 uthi ke simelane m@sabc.co.za uma nawo nolakho udaba okwamanje ke isikhathi amashumi amabili nambili emva hora leshumi ngiyabona ukuthi uyasondelela umakhosi uthi ke ufisa ukuzwa kunini uthi nina lolu daba olunjena nithini ngalo na zobuya ngise kunini.

0: Hawu, usuvele wayifikela.
1: Ngeke phela sisi, ngeke nje ngikuyekelele kanjalo nje ngikubona ukuthi usha nendlu.
0: Hey sisi, akushiyo nokusha nendlu.
1: Kwenzakalani ngempela sisi?
0: Ngingasho nje kona ukuthi hayi isima sihle neze ngakumina.
1: Ngempela kubi. Uyabona mase kubona nomphathi ukuthi khona ungahambi kahle la kuwena. Sekufanele uqaphele ngempela sisi.
0: Hayi bo sisi, ngempela.
1: Ngempela.
0: Ukukhona yini akushilo?
1: Hawu. Kade ngibizile ngibuza ukuthi kwenzakalani ngawe.
0: Wathini wena?
1: Hayi bo, ngiphe ngalala ngomhlane. Ngathi mina ngibona lutho nje.
0: Wenze kahle yazi. Uyazi nami wakwangibiza njalo ngaphambilini. Wangibuza ukuthi ikhamba kahle konke yini. Uyakhumbula ngalezi ayikhathi uzuzani sathe ukuhlupa.
1: Wathini ke wena wathini? Wamtshela ukuthi kwenzakalani?
0: Hayi bo lutho. Ngathi nje kunezinto nje ezincane ezisangixakile.
1: Manje usho uzomfihlela kuze kube yinini ke?
0: Kanti yena yini inkinga yakhe?
1: Hayi bo sise, umphathi wakho kufanele akhathazeke ngawe.
0: Ngitshela. Hey, kodwa yena washo yazi ukuthi le nto izogcina isingishaya ngisho nalaye emsebenzini.
1: Uyabona ke?
0: Kuloko ngithatha izinsuku kanjena.
1: Uyabo. Angithi uyabonga ngempela. Hayi, ukhathazekile nje hayi ukuthi uthanda indaba zakho.
0: No, hayi ngiyabona sisi, yabona.
1: Okay, asidluleyo dabeni lomphathi asikhulume ngalo lolu balulekile. Umtholile othem Nkosi.
0: Ngimthola kuphi khona?
1: Kwenzakala ngempela.
0: Ishayela umama, hayi yena. Hey sisi, bengiqala ukuza uma enje yana. Yazi uvele nje wangibhekisa le.
1: Hayibo.
0: Hayibo.
1: Hayibo kahle bo wena. Mama wonke. Hayi ngoba songajwayeleka ngeke.
0: Hayi nami ngithukile sisi.
1: Fanele.
0: Indlela nje uma abekhuluma ngayo kumina.
1: Hey, kusho ukuthi usuhone kakhulu nawe. Uma usucela uyamama.
0: Hayi ngibonile nami
1: yazi.
0: Hayi ngibonile. Phela lo mama owuhlezi nje ezongibeka phambili kunoma ngabe yini.
1: Hayibo imake kodwa ugcine etheni ukhona uThem Nkosi
0: hayibo uvele wathi nje ubese uzozala kuyena yini kanti uThem Nkosi loyo
1: hayibo
0: hey ubungamuzwa lwa mama ubevutha phe
1: hayibo hayibo ngeke sisi ngeke ku serious ngempela ke manje
0: hey
1: kodwa sithembe ukuthi kuzolunga eyi sanga nami angihambe ngibuye emsebenzini sobona nakhona ke

0: Yebo.
1: Hawu mama, upho baba?
0: Angimazi.
1: Awumazi kanjani?
0: Angimazi njengoba ngisho nje.
1: Okay. Hawu, engathi ubungayile nje emsebenzini.
0: Ngiseli ulale phezu kwezuzana izolo.
1: Hawu, ngilale kamngani wami mama.
0: Hayibo, kanjalo nje ulale kamngani wakho. Iloko kuphela nje ozokusho.
1: Ish, mina ngibona sekulethi nje mama ngase ngiyacabanga phela ukuthi ubaba uzongishaya mina ngoba mangabe ngibuya lethi ngiyashaya le ekhaya.
0: Manje wena ke sewuqale nini ukulala emzini yabantu Zuzana?
1: Hawu kunje ngoba ngisho nje mama, ngisabile mina ukubuya.
0: Kuze kube late nje ube kade uhlaleleni.
1: Bengasinakanga isikhathi.
0: Umthetho wakho ufuna ukungifica ngifile. Njengoba wenza yonke nje lento oyenzayo. Uyimisela ukungibulalisa nge-stress Zuzana?
1: Cha mama kunjalo.
0: Vele ufuna ukubona ngifile mani? Engabuyo bayini uma sengifile mina.
1: Phela kushuthi ngiyohamba ke mina ngifuna umama wangempela.
0: Angizwanga. Uthi kanjani? Wezuzani? Hey, wezuzani wena? Eyisiphumile lengane eyeyisa na ingane. Yeyi.

0: Ngena kodwa uhlale khona lapho.
1: Sawubona ma.
0: Yeah.
1: Hawu. Wavuma kabuhlungu ngaka.
0: Ngiyavuma nje, kanti ufuna ngithini?
1: Ma, ngiyaxolisa.
0: Ikuphi koxoliselayo kulezi nto eziningaka ozenzile?
1: Hawu, uyazi ke mama mina ngiqondi ke mawusuthi kulezi ezingaka engizenzile.
0: Ufuna ngithini ngempela? Awungitshele ngempela. Uyini la kwanxumalo wena?
1: Ngumakoti mama.
0: Oh, umakoti. Umakoti ngempela. Wathi uma uphuma kini kwathiwa umakoti uphakamisa sikhali emzini.
1: Mama, yilokho okungilethe lana. Bengifuna sikhulume ngakho bandla.
0: Sikhulume ini? Sikhulume ukuthi wena ufuna ungibulalela ingane zami. Yikona ke lokho watshelwa konekini mawuphuma.
1: Cha bo mama kunjalo. Yazi mama akusona isibhamusa ngempela lesiyana. Mina ngangithusela ubabongile nje.
0: Nakho nje lokho ukuthi usuke le kwakho. Uzohubhu zamanga la. Uthi wamdlalisa, wamdlalisa ngani?
1: Ngangidlalela mina mama ngoba ngangisathi ukuthele ngalento ayenza.
0: Wena ubona ukuthi mina ngizala izolo mashando, he? Uyabona lamanga ozowaqamba la. Ubona ukuthi azokusiza ngani wona?
1: Angiqambi wona manga mama. Ngempela anginasi isibhamu mina.
0: Uyabona ucabanga ukuthi angikwazi mina. Ubona ngoba nakho mina ngihlezi ngikweseka. Ubona ukuthi ngisilima ngalokho.
1: Cha bo mama kunjalo.
0: Uqambelana manga. Ufuna mina ngiwakholwe lamanga akho ukuthi akusona isibhamu sangempela leso.
1: Ngiqinisile mabuka ngiyafunga. Ngiyathembisa makusona isibhamu.
0: Hayi ngiyaxolisa ungasho bandla. Hayi ngiphoxile. Ngibona sengathi ngiyisilima wena ngokukuthatha kwami njengengane yami. Phezu kwamaphutho owenzayo. Amanye ngize ngiyaziba nje sengathi angiwaboni ngoba ngikuthatha njengengane yami.
1: Cha bo mama bakithi. Mama ngiyakwazi konke lokho kushoyo. Futhi ngiyakubonga kakhulu ngako konke okwenzayo kumina.
0: Ubonga kuphi ke? Ukuthi ufuna ungibulalela ingane zami. Iyona ndlela ongibonga ngayo le.
1: Ngiyaxolisa mama ngiyayithoba kuwe bakithi.
0: Asazi.

0: nje la ekhaya angikudingi ngicela uhambe phuma bandla sisi ngiyacela
1: ayi kulungile ma sengiyahamba
0: hamba nje ngempela
2: hawu ngiyaxolisa
0: hamba hamba hamba hamba hamba ngicela
3: kodwa babongile ngoba ngisho nje ngathi umsinda ngufuni la ekhaya
0: hayibo ma ubezowenzani vele lo sathane la ekhaya
3: ubezoxolisa
0: bezoxolisa
3: mhm
0: hey uyawazi kana naye ukuxolisa yibo ngathi mina ngixoshisa ukwenja lapha kwakhe
3: hayi mntanami ungaphindisele kubi ngokubi
0: akwakudala ke nje lapho ma we singadlala abantu phela manje ha umuntu nje kufanele ukumphuzise nje umuntu wakhe hawu awuzi ukuthi unjani ubaba
3: akunjalo babongile uyabona nje la ekhaya kumele ke kuhlale phansi nje ikhulunywe le ndaba ilunge futhi
0: wewe ma senyoyilungisa nina nobabili ke nje leyo ningangibali nini
3: cha angithi phela wena mntanami nihlezi nikwebhana nje kanje angithi nawo sewusiphindiseleke kuyena ngokumxosha njengoba naye yakuxosha ayipheleke manje le ndaba
0: we hayibongeke phela sodlalwa nomagugu manje hawu ngeke
3: angithi nawe uyafuna ukuxolelwa uma uxolisa
0: hayibo mina mangisengakuphoqe umuntu nje mina ukuthi angixolele futhi akunendaba nje
3: okufanele ukwazi nje mntanami ukuthi uma ungabe umuntu exolisa kumele umxolele ngoba lo mthwalo usala nawe uma ungaxoli
0: hawe maseke wezo nje wena makuthiwa khona umuntu oweke wafebula ukuthi akaxolanga hawu ngeke nje ngikwazi ngiyaxolisa ke nami kodwa phela singaphela manje nje sidlala abantu la emhlabeni ngeke ngeke ngoba bethembe nje ukuthi bona bazothi bayaxolisa njalo nje bona bayaxolisa
3: hayi ke kulungile
0: ngeke laphele labona leligama ngoba phela nakho alikwazi ukuyiphendulela
3: hayi kulungile mntanami kodwa ngelinye ilanga uyokubona lokho engikushoyo
0: hayi kulungile nje ma kuyobonakala ngaleso sikhathi okwamanje cha
3: awusho uthembe kesuke wakushayela ucingo uthi uhambe kanjani
0: Kama ubhuti nje akathanda ukukhuluma nami kulezi insuku
3: yazi angithi uyabona into engiqeda ukutshela yona kunjani ke kuweni mangabe engaxoli ngesenzo sakho
0: ayi kulungile phela noma kunjalo kodwa phela ho ngeke ukuthi nje sengazi ngimzondela ukuthi akangixoleli hayi
3: akusho ukuthi uzoba umzondo kodwa nje kubuhlungu uxolisa kumuntu kodwa angalimukeli uxolo lwakho
0: hayi uyoxola mama ngabe sekufika isikhathi ho uma ngavumi mina ngizothini ngalokho mama

0: Chase Pay Live Nozim Dola.
1: Ibalo zaka muva uma kuqhathaniswa ngendlela esihola ngayo thina madoda nabantu besifazane. Hey gambling akanani.
2: Vamile endaweni eyiningi ukuthi okay indoda kufanele umholo uthi xa ekubeni kahlahle ithini esithwele amakhaya.
1: Mhlawumbe omunye ngakhala ethi ubokubheke nomsebenzi amadoda anikezwa wona kwesinye isikhathi.
2: Awusakho umsebenzi esingawenzi sina njengabesifazane. Yonke into yithi kwa plumbing sikhona.
1: Hayi nikhona.
2: Kwi construction sikhona.
1: Kodwa uye kubona ukuthi osisi bamisa lama duku labo. Ukuthi hayi uyakhiwa la kunengozi.
2: Siyahamba thina lapha emapipini. Makuthiwa amapipe kufakwa amanzi asuka la la kwaMasipala. Kukhona lapho umbiwa
1: kodwa vumani uma umuntu wesifazane ezosebenza neinzizo mhlawumbe ngithi inzizo zine yena uyedwa ngendlela aphathwa kahle ngayo kuze kuthiwe hayi lokho okusindayo khuleke inzizo ekhona
2: kodwa ke emholweni kufanele sithi xa thina ngoba thina siyondla
0: njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
3: ngo12 kuya ku3 ntambama
0: kukozi FM
3: luhamba phambili.

0: Ukhozi FM lu hamba phambili.
1: Hayi ha ha ha sesikhona bro. Khamba nje zalo. Hayi yaphila ukuthi nakho. Ngihamba nozalo lwami la. Akusefriend.
2: Yaphila
1: bese. Sifuna into yokudla zalo nthengisa la.
2: Hawu nifika entweni. Khona amagwinya, kudla wespoon, khona ama fries, khona i-drink, khona isinkwa. Into yokudla nje ikhona.
1: Niyakuthengisa ukudla kwespoon.
2: Yakho into yokudla nje ungacabanga.
1: Nina u-drink?
2: Khona ama drink yonke inhlobo.
1: Alright. Amagwinya. Ngibona
2: ama gwinya wena impela usho kahle nje bhuti.
1: Nina ama gwinya?
2: Yeah, bakhona ama gwinya bhuti.
1: Ama gwinya maleni?
2: Oh ama gwinya ngoku ngicela ukusho awu 5 rand ama gwinya. Yeah, ayibona la ama gwinya.
1: Likhona leka 5 rand.
2: Bhuti. Ngicela ukusho nje ukuthi 5 rand.
1: Mana wo. Ama drink niyawadayisa.
3: Baba ucela isikhwama la
1: ngikho. Ngizoda kahle baleke.
2: Bhuti.
1: Awu mana asenze kanje ukudla kwespoon ukudayisa.
2: Ngiyakudayisa ukudla kwespoon bhuti.
1: Maleni?
2: Ku 25 rand ngaphezulu.
3: Imali. Bhuti, cela imali ngani baba?
4: Hayi ngiyayizwa le ndaba sanibona.
1: Sawubona mamlekini.
4: Ninjani?
5: Siyaphila.
4: Kenkhaka uhamba noma?
5: Hayi namhlanje na ke ngihamba nomuntu owumdayisi ngiyambona uphethe lana kuningi nje akuphethe phambi kwami uyathengisa. Ngiphethe uAsanda umfana wamkhize.
4: Asanda nje lahleka ngayo ngathi uzothi hey that's a night ndimambi semgodini.
5: Yeah.
4: Manje la bekwenzekani lana uzwile?
5: Ngizwile.
4: Nenzwile nobabili.
5: Yeah, hayi sizwile impela, sizwile.
4: Namhlanje sithatha la umuntu onze njani umuntu?
5: Lo muntu lo obuza yonke into esitolo kodwa manje akathengi.
4: Oh, nichaze.
6: Uchaze impela nje kodwa lutho akathengi.
4: Egcine nathi nga.
5: Egcinene lutho umuntu ukuthenga. Usochaze yonke
4: into. Le imali le.
5: Imali lokho uyomchazela hawo lokho kuyimali ethiza hayi lutho umuntu ukuthenga
4: uzivele thazi uthenga noma sekukujwayele noma
5: cha nje uyazi unalento ukuthi ufuna ukunelisa ngento afuna ukuyithenga kodwa manje awazi noma imali akanayo noma uyabo uzoxina ngazi noma kanjani uyabo
4: asiqala oba ngija ukuza ukuthi umthengisi uzomphatha kanjani lo dayisana
5: hayi weza lo ngiyabona uyathengisa la you know uthengisayo la
6: ngiyadayisa la mpethu ngidayisa umbila
5: umbila
6: yeah umbila
5: athi ngoba hayi lona ang mana umaleni lo
6: u10 rand lo
5: kodwa suyabanda umbilo wakho hey yindaba umbilo wakho ubanda wena
6: hayi kodwa phela ngitsima ngabe ukuthi ngingakhona ukuthi mhlambe sikufudumezela
5: ngayo why ufudumeza
6: ngikenzela phela ukuthi ngiaccommodate ubuthi uyabanda
5: hayi ang understand mina all right yini nyonto isa
6: kukhona neyingingila la nazi
4: hawu bantu ingingila ithanda kanje
5: mina ngifuna ingingila buta mana lo asiqale okay amagwinyo nawo
6: akhona amagwinyo
5: okay maleni why ungawuthengisa umbili
4: sekume yonke into manje fanele kunawe wena
5: cha kufanele anginake ma
4: into ngayinye ngayo
5: umbila wona
6: ukhona umbila
5: maleni umbila
6: ngathi umbila u10 rand mfowethu kanti
5: ubhatata
6: ukhona
5: alright ngicela ukubuza nawo amagwinyo
6: akhona amagwinyo bese mose ngichazele lonto leyo mfowethu uyathenga noma
5: ngizothenga ngicela wena yaza ukwazi ukuchazela abantu abathengayo wabathenga abahloniphi vele
6: futhi wami ukhona umbila u10 rand ubhatata ukhona siyaqalela ngo15 rand kanti futhi neyingingila zikhona
5: alright ubhatata now
6: ukhona ubhatata nje mfowethu ngiqeda kutshela wena
5: okay
4: futhi imvamsana namahlono uthi abayimbamile ke manje
5: cha bazosilinda uzongilinda nje ngifuna ukuthi angichazele kahle yabo
4: ingingilo uzwile kodwa
5: ngizwile ingingilo customer is always right phela kuda lento ukuthi nje umthengi uhlezi elungile hlezi eqondile emamlandi lesinenkinga futhi la lo muntu lo wakumeme emcimbini ngifuna ningitshele ukuthi ngirong yini nabalale emakhaya ngifuna bangitshele ngirong yini mina ngicela uchaze bhuti ngoba endleleni bongiphikisa ukuthi mina ngirong uchaze
6: hayi uyabona nje ngiyathemba ukuthi sizogcina silungisele lesimo lesimpethu
5: chaza
6: mamlady D nabalaleli bengicela nisisiza lapha sinenkinga ngame umngani wami ekhaya le ophongolo bekumsebenzi
5: nini wakumema nini kuphi
4: usayaphika
5: wakumema kuphi
6: hayi bo
5: hayi no
6: ngiphithuba
5: okay chaza
6: ngamema umngani wami la ekhaya ophongolo kwakushada udadewethu
5: umbali
6: kwakushada udadewethu
4: ufika kwambali
6: hey mam lady D angikaze ngiphoxe kanje empilweni yami ngangimazi ukuthi uyisiphoqo uyabo phela umngani wami ile inhlobo lenothi mawuhambe naye uvela ukuthi mayiqhamuke abantu uvela ucimeza uvala amehlo
4: ngoba umazi uthini okuzophuma emlonyeni
6: ngoba umazi vele uthi
5: uzophoxathini ungakhulumi kanjalo
6: ubeke nodaba
5: cha ungakhulumi kanjalo
6: ngikhubeke
5: wena ngimema kuphi akumema ngawena athi kwase kuzomlobolo kini ongimema ngumlobolo ongimema kini
6: ngakumema nje kwakulotsha umdadewethu
4: nomlobolo usaphuphi kahle
6: akuthi uyazama ukuphika mam lady dingi mbize ke umngani wami lona hayi sithe masifika ekhaya yeah. Into yokuqala nje akayikhuluma akayigxeka nje ukuthi bayishise kanjani impepho engakafiki
4: hawu kanti uyisihlobo yini
5: ha mam lady kanjani hayi bekumele no impepho isha kanjani engakafiki ngizivakashi mosi
4: ngaliphe lakho
5: cha inhlonipho nje kulomuzi abanayo wena kushuthi awubatshela ukuthi mina ngiyafika
4: hayi emsamo
5: bayi nami emsamo yena ngifushusa impepho
4: sisathi uba uMC kubale ngalendlela wena uzophatha uhlelo
5: ngangifuna ukuphatha uhlelo enye into nje amasaladi wenu guys ayemancane
6: hayi
5: guys no ikhosto yenu yayincane kabi mina ngangifuna ubeetroot isathe gabishi hayi guys no
4: oh neithako zakhona kubeka ndawu yakuvimba kubeka
6: uyazama phela ukuyikhava ngendlela yakhe kodwa sisathi sibona lokho ke hayi angithi umngani wami umuntu engijwayele ukukhuluma naye into eziningi mam lady dingi
5: ukhuluma nami
6: eh ngizokukhuluma nawe
5: hayi no no
6: ezinye ke zezinto esasikhuluma lapha na mam lady d esihle sikhuluma nawe
5: nobani
6: sithemba ngabe sifika lapha
5: ngibuzo ukuthi ukufika kumayelana nani
4: no
6: no musungigciba ngilalele
5: okay
6: indaba esijwayele ukuyikhuluma ke naye umngani wami mhlawumbe khona lengamxoxela yona uthi hayi usidadwe wethu nezinkinga inkingana nosibali hayi umngani wami ke nanga usetshela usibali usethi hayi ngeke ngezwe kuthiwa ehe uvela unezinkinga nanana
5: afela kusibali walobola ngemali encane guys
4: manje sekhishwa wena nokuthi kade ekhlebela sewikhipha yabo nje manje itehle ade beyenze enze yakubona into ngeweekend bayasho ukuthi hayi madoda engathi umamkhoza khona usihle umhlebelile
5: hayi mina mamlodi angiyazi lanto nomlobolo wakho nje I feel like babe phoqa babe force ngoba inkomo yayinezincane mbafithu hey undile izacile leyizacile
6: hayi ke umngani wami ke ngalokwaloko avela ngikhombe nje bantwini mam lady d angikhombe nje bantwini bephelele ethi nje nangu wangitshela ngizwe nganangu
5: vele wena washo ukuthi sibari uzefike nje washo ukuthi sibari uyamshaya nje usikwiza lo
4: ngiyafisa ukuthi lento esixoxa uyifake TikTok ngizobona abantu baphendula bathi
5: hayi sikumele siyifake ngempela
4: vele uthi bathola kanjani kuTikTok
5: abantu bangitho
4: senjalo ama comments abantu ukuze sonke sifunde kuleta basho ukuthi yena yangivelela kanje kanje nje siyabonga
5: abantu bangakwazi ukuthi bangithole ku TikTok lapha na ku King Coward ku TikTok ngiyatholakala futhi na ku Facebook iKhaslam King Coward kanti ke futhi na ku Instagram seyiKhaslam liyatholakala u King Coward no Asanda bangakwazi ukumthola at Asanda Mkhize lapha na ke ku TikTok na ku Facebook this is Asanda Mkhize sibonga kakhulu mam lady d yeah bakhona nje abantu abanjalo umuntu nje oqina eduze
4: impethe le ndaba
6: valelisa baba ngivalelisa nje ngithanda ukubonga ithuba lapho kuya na mam lady d nakubabalaleli bomsakazi ukhoze fm ngiyakhonza bonke abangaziyo ngisaleni kahle
4: uthola kanjani
6: ngiyathola lento lezoxhumana thani Asanda Mkhize ku Facebook this is Asanda Andile ngiyatholakala
4: nihambe kahle neza
5: siyabonga ma ungahambi mam lady d ungahambi cause fm
4: bye bye
5: bye bye

0: Ngoba mnandi kakhulu siphiwa ke uzandi intombi ke yaka Khumalo ehamba naye ke uThabiso Lavish bethi ke yilo lo luthando ke ngikade ke ngilokho ngilifisa nami lelo lokudumisa induzo siye Dubai yeyibakwethu yabona leyo ukuthi awusike sithi short left yabona lo thando olunjalo guys ngiyazi abanye baligcina ko Facebook baligcina ko TikTok bebona abantu sebegibele sebephezulu ey2 2 2 osiphewa wathi omunye usisethi uyacela kubaba wakwakhe ukuthi ke phela ke bephume nabo ke beyokapa ke beshaya umoya bathole ithombe zokuhamba
1: ithombe zokuhamba
0: wathi ubhuti ngoba kungenazo kwazona zokuhlala ekhaya ezokuhamba ngizozenza
1: ngeke iphele insizwa kwaZulu
0: ubafethu ihambisana nomtsizwa and guys ngoba yazi lezi ikhathi zamanje siphese ishintshile uthando lwakhona luyatotoswa
1: usho kanje
0: akusesilolo luthando kuthiwa nje hayo lweyinkomo lodwa uma umlobolile nje umuntu wamfaka isidwaba wamfaka lapha izinto nezinhliziyo zabo laba bantwana abathathwa manje seyithambile kwazona so sekuyinto yokuthi nje uyiphathise okweqanda uyithi uyithi uma nje nawe ikuphethe kahle ikuthobela ikuphekela ikuphakela ikuwashela nawe phela umntana omuntu nawe naya post
1: nanokuthi wezimdola sesiphuma nje kule ngxoxo sifundiseni siyafundiseke ukuthi mina ngifuna ungithande kanje ngifuna siphume ngifuna siyodla endaweni ethile singacinjini ngokuba la endlini kuphela
0: lalela mina ngake ngayibiza imeeting yobhuti bami babe ngilalele kumanje ngayibiza imeeting ngiwuantu manqinqa ngibatshela ukuthi izingane zabantu zinikeni imali nikani imali izingane zabantu
1: akekho namanzi
0: ngiphimbo wami lalala baganiwe lawo abantu siphenga
1: ngikhuluma
0: ngeintombi
1: angikhulumi
0: ngeintombi
1: hayi izindolo ngishaya
0: nikani omakoti imali
1: okay
0: abakoti bayaphostwa nabo futhi kumele baphoste nabo noma kwi birthday yakhe umakoti buza kwabanye abafana ukuthi imbali itholakala phi nawe uthumela ikhekhe noma bekuthi ukude thumela mukhiphe futhi umakoti ngelinye ilanga uthi ukumkhipha ngithi ngiyabacela lapha kobhuti obhuti babathi hey sobona hey
1: Nalo ukuthi thina sazi ukuthi imama yabo i big mama sengikhuluma ulimi labafowethu ke bazongizwa ngikuthi i big mama liyafihla
0: Na noma lingafihlwa ke phela kodwa yena ke akanikezwe ithuba lokuthi aposte izinto ezinhle yena.
1: Ushayile, ugadlile.
0: Hawu.
1: Amen.
0: Hayi.
1: Siqale ngala masibuya ke sinexoxo ke ekuthintayo.
2: Musu kulinda isikhathi ukuvikela lokho kwakuthatha isikhathi ukuthi ube nakho. Manje isikhathi sokuthenga isivikeli esethenjwayo seTrelidor. Phuthuma ngaphambi kokuba amanani enyuke ngomhla ka 1 kuSeptember 2026. Trelido, lock out the worry.
3: Eita! Eita! Konota! Konota! Ifoni yako! Waita! Waita!

0: Summer Rain, Gusha Undo Browns, Ganjalo Notanya, Ganjiga Spazing and Black Diamond, Manga Bebe Sangye, Noko Manje Gai, No Munye, Usai Zamelo Wakumzamo, Benza Kaseka Kuluge, Mwako Tlago Gotige, Nabanje Gexaigin, Gosiako Eti, Gubambezing Layo, Namchanje Gesi, Shola Wenagen, Jungam Lalo to see Funanjok Begging, Aparat Lako Gotingabe, Ubambegile, No Muso Kulegi, Futi Ying and Pelobu Isisa, Gobugnet Zagasiaz, Gutik Bonagala Pepile, Guno Gutu Kule, Scatigo Tigo Kulmenatik.
1: Agas Bege, U Nobush Lamini Lapa in Mutu, Sawana Nobush.
2: Yebo sawu.
1: Unjani Sthandwa sami?
2: Ngiyaphila njani?
1: Siyaphila nathi.
2: Yes.
1: Mhm. Awuchazo lakho udaba.
2: Mina ngezemdola ngisemakhaya emahlanzi. Yabona ngiqala ngadayisa nje ngisaza yabo ngidayisa emakhaya ngibuka izijumbanyana zalempu sengidayisa upolish.
1: Yeah.
2: Kwathi ngelina ke vele tese shaka ngikho tese namhlanje ukuthi bazothi ngapha sesisaba abantu ukuthi bazothi.
1: Mhm.
2: Ngayithatha lepusha nami ngiyifake nje uthwete plastic. Nabadayisa labantu abachazele kanje kanje kanje kanje. Abantu bayithanda banikeza inamba yami bafone abantu ngibadayisele bafone. Ngagcina impempase ngidayisa nje impempase ngidayisa nje. Abantu bangibuze, hayi usudayisa emuthi kanjanjani xa ukuthi fanele ngixwaye imali anginayo.
1: Yeah.
2: Ye ngagcina namanje ngiyayidayisa-ke namhla ihamba kancane. Ngoba abaningi bayibonayo imbasa beyi-oda agcwala idolobha kodwa ngisazama ngayo.
1: Ungabagqugquzela uthini nje abanye besifazane abafisayo nabo ukuthi-ke basukume njengawe kodwa banokwesaba?
2: Mina ngithi singabantu besifazane yebo sisemakhaya kodwa umuntu akaze ethembe yena masize ethembe thina ungabheki ukuthi umuntu uzothini bathini ngama sebekubona ukuthi ngidayisani banani ematekisini abanye bayakuhlala abanye bayakuzela bakudayele bakuthengela abanye kanjalo kanjalo ungaphiki ukuthi umuntu uthini kuwe yenza into evumela umoya wakho ukuze ubekise kwathiwe ngetafula
1: yabo
2: nje mna ngiqhenya ngengane zami ziyokuqedile ugrade 12 nisifuna ukuhamba epolish uma kufuna lokuthile esikoleni mama sizosiphathele sikwa ngiyodesa khona enquthu ngizosiphathe sikwa ngidlule ngishiyela esikoleni
1: yebo yebo
2: yebo ilokho nje sikusekudingayo
1: eyi siyabonga
2: yebo ngiyabonga
1: Mhm. Ukhona uJonas ulapha eHigh Flats. Sawubona Jonas.
0: UJonas.
3: Bona mamkhulu mina ukuthi uphela.
1: Uyaphila Joe.
3: Ngiyamthele kakhulu ngane zakuthi ngiyamina.
1: Siyaphila.
3: Anilikhulu andilikhulu lapho ekhozini kade ngizama. Cha mina ngicela ukuphawula nami la odabeni esingalo la ekhozini.
1: Mhm.
3: Mina ngangu-driver wetekisi inyakana ethekeyela lapha ko-ten.
1: Yeah.
3: Hey, kase ngithi ngeke. Uyabona manje ngiyafaka ukudrive i-truck kodwa ngiyathanda uyazi. Kodwa into eyenzeka ngathi uma sezengenza u-code 14, ngeza ukuthi hayi ngizawuthumela lo msebenzi engiwufisayo. Kwagcina kwenzekileke, ngu-driver we-truck kumanje kusuke ko-2012. Abanye ngingabakhuthaza nje ukuthi ma into uzayenza zitshena ukuthi uzoyenza ngoba vele izokwenzeka umuntu ma into eyifisa ngenhliziyo uyabo ngivumelana nalabo abathi iphupho lomuntu alifi yena esaphila ngiyabonga
0: Injalo. Sibakhulu-ke Jonas ngombono wakho. Sisimabonge, ngicabanga ukuthi abalaleli bethu bafakazela lokhu osusifundise kona selokhu nje isihloko sisiqalile, sisihlahlela, sisibheka. Ama-testimonies uyayizwela nawe ubufakazi. Mhlawumbe kuthi nje kwena ukuzwa ama-testimonies afana nalawo.
4: Ngiyajabula ngoba bathinta into ebalulekile. Uma uqale wathi waqala la komakhelwane wathi eduzane la kulula khona la ijwayele khona wayeseyaqala manje wayinweba yena eseya manje edolobheni elikhulu asingakusabi ukuqala kancane bafowethu singakusabi okunye akubalulekile ukuthi thina sisabe ukuthi abantu bazothina ngiyayibuza nje ukuthi ena mina nje ngiyimi ngangamhleka yena umuntu odayisayo ngambuka nje ngambuka ngase ngiyamhleka okunye kusengqondweni yethu okunye akusile iqiniso asithi masibona abantu besebenza kanzima bese sebabuka sibahleke
1: ayi kodwa mina babangihleka namanje baye bangihleka impela
4: kodwa
1: umsakazo odayisayo hawuze ehlisa isithunzi
4: ihe
1: nje angihleke udede nje
4: ama billionaire lawe sinawe siwabukela le kuthi yazi khona idayisayo
1: yeba khona abayidayisayo
4: akekho umuntu onemali eningi ongadayisa ukuthi nje thina ngazi sifuna ukuyibona le dayiswa isikuphi isiphinda phindwe kaningi manginika mina esandleni kungathi manje ngenza ngiyakululaza
0: qinisini
4: kodwa wonke nje umuntu owenza imali uyathenga ngisho waba uthenga igolide noma amadayisa
1: yebo kodwa uyathenga alidayise futhi ngiyakuzwa uqinisini
0: sisibambonge kuthiwa nike ngomuntu ozitshela ukuthi hey angikakulungeli angikakulungeli mhlawumbe uqala noma yini afisa ukuthi ayiqale mhlawumbe ngabe kusinye isikhathi kufanele siqale ngaphambi kokuthi sizizwe thina ngaphakathi ukuthi hayi yabo manje sengizoqala ke aha sengizolobola ke manje noma sengizokwenzana ungathini lapho
4: kungamnandi khona masingaziswa kanjalo kodwa shuthi masingalinda kusize sizizwe kanjalo ngeke kwenziwe lutho uyabonje ingane mayisihamba hayi ngoba izizwe sengathi zohamba kuthiwani kubambe ezingelayo
0: yebo
4: sukuma wenze angeke uzuzizwe ulungele mawufuna ukuthi ukhulume khuluma mawufuna ukwenza icontent lapha musukulinda ama iPhone phone yenze icontent wena abantu siyake sibone benamafu lapha na kube sengathi
1: beshaya kodwa benze kunjani
4: kwenzeka
1: kube ngathi masephusheni mabona
4: yeah kumthatha siya kuphupha andiyibonje impela ngoba uyazi ukuthi ena khona iBhayibheli incwadi eBhayibhelini ethi uyazi lo olinde amafu noma olinda umoya akatshala akaswayeli nalo olinda ukuthi amafalunga akakwazi ukuvuna manje mawuzolinda leso sikhathi ukuthi wena yiba naleso certificate esikhulu yiba naleyo imali enkulu mangabe into ifikile kuwe uyizwa ukuthi unentshisakele yanele awuze thembe nje uma umaka desho nje awuze thembe nangubhuti kadesho
0: Jonas
4: ethi wayibuka itruck wayibuka volo wabona ukuthi akuzu code 14 uyenza uzobona ngokwenza ufuna ukundiza ndiza uzobona phambili
0: angithi yabo nje uzimdola sesimabonga sengiyamceba ngihlezi ngimtshela ngithi mina hayi ngifuna ugwana noma abathathu athi we ngithi ngizokwenza ngiyayithemba ehe so uzimdola ngiyayithemba
1: ungakanwa kanjani bafaza abathathu usashawa woyedwa ngintambo yetshati mafike aphenya iskipper sikhombisa imvimba ngamvumela kanjani lo muntu kushuthi uzofa phela kwabathathu
0: ngeke ngisakulalela usisibabonga ukukhulumile wangaka
1: ayayayo
0: sho zimu siyabonga kakhulu sisibabonga
1: hayi siyabonga kakhulu angazi noma basekhona abanye abalaleli bethu abalapha noma ke ngiqhubeke mhlawumbe nombuzo wami la sisibabonga umbuzo wami wokugcina bengiwophethe la ukuthi ena yabo ngibheka umbuzo ngokuzihlola la ukuthi umuntu umebheka impilo yakhe njengamanje yini okufanele ayibuze yona ukuze athole ukuthi ubambekile ngempela noma uyena okhethe nje ukuphila endaweni ephephile nenethezekile iyiphi lembuzo le kuthiwa yini self introspection uyabona ukuthi uyikho kuyinuka amakhapha noku nalama conversation okuthiwa zingxoxo oba nazo wena uwedwa nawe noma ungame sibukweni ume la ukuthi iziphi lezi ingxoxo nemibuzo okumele ngiyibuze ngiyiphendule zona ukuze ngikwazi ukuyithola ngihlola ukuthi kahlahle ngiyesaba kahlahle ngibambekile la ngisejele la angithola indawo yokuphunyuka noma ngempela kushuthi makuse nje ngisilindile ngempela isikhathi
4: uyazi ukuthi ena mhlazane wahlala phambi kwesibuko wayibuza ukuthi yini engibambile wothuka ukuthi ayikho
1: ayiphumi
4: komangala wena kuqala utshelwe konje ngaze ngayibambezela ngoba usubona izingane ezincane igijima nalezinto wena ungazenza ngcono usuzenza wena ngobuchule nangokuhlakanipha ngenxa ye age yakho
0: iminyaka uyiphilile
4: uyibuza nje umbuzo xa yini engenza Njoba ngithi mina ngifuna ukuqala ibhizinisi yini engibambile bese uyayibhala lezo zinto phansi ebese uyabheka ukuthi enazizona ngempela yini noma ziyiphoki nje ezingekho ngoba okwesinye isikhathi njoba kade ngikhuluma ungcono wena zimdola uyasho ukuthi babe kuhleka bayakuhleka uyababona unobufaka abanye bethu sihleli abenze
1: basengqondweni
4: bazongihleka bazomakaze abakaqali ake sibaqalise ke
0: ngcono
4: yini futhi ke masuyibuza futhi kahle ukuthi mase bengihlekile bese kongisuculaphi
1: yeah
4: kothatha yini into ethize
1: bona futhi bazotholana
4: bazotholana khona ama million mhlawumbe azokwehlela ngakho
1: yeah awele
0: ayengisadlala nina manje ayengisezwa ngengiphinde ngizwe ngani
4: asenzeni bafuna
0: yebo sis yeah
4: asenzeni yo egcineni ifinto uyibona ukuthi uyazi le masengiphelelwa isikhathe engoyisola manje ngcono ngihluleke ngizamile ngamane ngixoxe indaba yokuthi ngazama ngawa ngazama ngahluleka la ubusiness kunokuthi ngingaliqalanga nje hlobo
1: Mhlawumbe iyo mabongi leyo kunethezeka nale yokuthi ngijwayele ukuthi ngihola lo 15,000 ngenyanga so ngijwayele lo 15,000 nje kimi uyimpilo yami nje sekuphelele nje ayikho enye into engicabangayo ngale kwayo ibalwa lapha ekuthenini nginethezekile kule mali ukuthi ngiqilazeka ngokuthi kusa ngakusasa siphelile kodwa kusalayo ingqondo yami konke nomzimba wami nempilo yami ibambelele kulo 15,000
4: nakho njalo indaba yokungahambi njalo kuyahluka ngoba uyakuyitshetha wena uhlele esithabathabeni uyabona ngoba uhamba angwayibona ezinye izingane zidlala ngalana phansi
1: kwenzile
4: akubona ezinye izingane ukuthi zenza kanjani ngoba nesikhathi ubona hayi ngoba uyoqophalanisa nazo but unwebo lwakho lwazi unweba makuthiwa you are expanding your horizon ubheka nawe isibhakabhaka sakho ukuthi kwenziwa kanjani ukukhula la hayi waqale umabhalane uyazi njalo waye security la ibank njobe sewuthela nje bayenza abantu uyazi njoba wayewuthisha nje useyummeli aw okay kanti yenzeka lento ingoba siyifundisa ukuhamba sibheke ukuthi kwenzekalani
1: ugcina la nje kulesi sakhe isikhokhela
4: uleliseke ulale ngoba ufudumele ke manje ulale unethezeke kanti cha akukabi yikho uyabona nje ukuba zange siubone ubhavu salokhu sigeza endishini nje eh sasazi ukuthi uyathenga ukuba awu wonke kanti lesha uyathenga awu nejacuzzi awu yebo nesikhathi siyibona ezinye izinto ukuthi mayingaba ngcono le moto uyabona nje mini phone yami yokuqala kwakuyi Alcatel ngaze ngathola inoke ngabona inoke kanti kanti ngadlula la kwi Alcatel mawulokhu ufukhula ufunde ulokhu uyibuza ukuthi lento ingaba mayingcono inganjani mayimpilo yami ingaba ngcono kunalokho engikhona inganjani bese uyabheka uhlele ebese uthatha ke lezo nqomo uthathe lezo nyathelo
1: hey
4: wenze kahle khona nathi ke masihleka ke masifuna ukuhleka
1: yebo siyabonga kakhulu mabongo usifundise likhulu namhlanje mhlambe ke utholakala ku
4: ungangithola uMabongi Khoza einkundleni zonke zokuxhumana ungathola futhi na ku WhatsApp 0680081571
1: Kulungile siyabonga kakhulu.
4: Siyabonga.
1: Uyasifundisa
0: mabomo. Ngithi ngizosho nami wezimo.
1: Hayi sifundile. Imizuzu ithi ayibe ishumi neshakalonya ngaphambi kubumane kehora lesibili ungaphuthelwa ke nakanjani sisamphethe ke amathuba ke emsebenzi nomama uMbongwa ovela lapha ke ka Doka Career Consulting.

0: nje. Yazi. Umuntu akasaphephile ngempela kulezi insuku. Ingakho ngifuna kubanjwe abantu ababulala umfowethu. Ngoba sazi ukuthi wabulawulani. Mhlombe nje umndeni wonke kwi-hit list. Sithule nje thina sinakile njengoba kuqolwa nezingane zethu nje la. Hey, mkhulu mkhulu. Njengoba umuntu ematasa kanje kuyomela ahlale ehlomile. Hayi ngoba lezi nja lezi zingagadla nomnini kunanombani wakacela. Phele lokufa litsheli. Kodwa ke yona indoda hayi iyofela impini. Hey, cha kuzomela umuntu ajwayele ukuthi usenomakoti okhala njalo phela. Nani lelo mcimbi selikhala. Ake ngizwe ukuthi ngidingeka kuphile manje.
1: Ucele lo hello ngakusiza.
2: Hey Ndusi. Uyaphila kodwa?
0: Hawu, nduna yesizwe. Hawu, siyaphila baba, singezwa kuwena.
2: Hayi. Akukubanga ngawo ndoda yamadoda ngoba ushemu sasigcinile.
0: Hawu kuhle kuhle. Uyazi induna ingifonela nje. Bengithi ngizoyithinda njengoba phela sizoba nomhlangano oqala emaqhosheni.
2: Oh. Ukhuluma ngalo mhlangano lo mayelana netiyela.
0: Yebo baba.
2: Ngabe unesikhalazo yini?
0: Cha cha cha cha hey. Hayi lutho nduna. Bengithi ndangiyibuza induna ukuthi ingathanda ngiyiphatheleni yabona okusamafele emlonyeni amaSwedi yabona. Njengoba ngizobe nje ngibhekisa amabombo ngibheke khona emaqhosheni.
2: Hey ngase ngabusisela kuwe madoda.

0: kuthiwa-ke angizobiza umkhwenyana. Kaphuke-ke ngempela ngoba ngimboni la ngaphandle. Angiboni ngisho nale moto abafike ngayo. Yazi mhlawumbe kuzofanele ukuthi-ke ngisondele. Kwaze kuvela amadola acijile manje. Kwenze njani ngempela la? Uyazi ukuthi kuzofanele-ke ngisondele ukuze ngibone ukuthi kuqhubekani la. Hayibo. We mami. Lo mbhemu usezunye isikhathi. Uyazi ukuthi awuthi ngimphaphamise namanzi. Nasi nesibhakubhaku se-drink. Ngizovele ngisifake amanzi nje bese ngidane ngimbhunyela ngawo. Ya wena. Vuka.
1: Hey,
0: vuka wena ndoda.
1: Kusuthu mina cha. Angizibanga mina zenkomo.
0: Ho. Hey, ndoda. Hey, uyazi ukuthi abantu baboshwa kanje nako.
2: Ngiboshiwe.
0: Hey, lalela wendoda. Vuka. Akulalwe emotweni mina ngapha. Uzobanjwa inkunzi noma bazokuthumba ngayo imotshwana yakho le.
1: Kade ngephi?
0: Hey, awubona umuntu usedimba la elokishini.
1: Oh,
0: we, bata.
1: Hey, ukhathalekile kunje ukuthi ukuthi sisuke kuvivi le maqhosheni siza la.
0: Vuka ke, vuka uyacela lapha endlini.
1: Ucela mina.
0: Ngithi unye ukuthi angizokulanda.
1: Ah, uthi uyohlala wena. Ufuna manje ngiyohlaliswa ngokungena emzini abantu kungafanele.
0: Kuleka wena. Angithi uzongena nami la ngaphakathi. Akithi usumkhonyana le ekhaya.
1: Hayibo. Sebeqedile?
0: Sebeqedile.
1: Oh, ngiyabonga bothumbeza, ngiyabonga.
0: Weh, bhatata.

ngosiyami. Kose kwanzima emhlabeni. Kanti kumele umuntu enze kanjani ukuthi anconywe naye umenza kahle ngempela? Umthamba akafuni nokuyizwa nje indaba yami yokuyaphesheya. Kwamsebenzi nje lo wami akawuthandi. Empeleni ufunani ngempela umthamba ufunani? Ngoba ngiphi la mina ukuyongcebeleka phesheya ngiyosebenza. Hayi ngeke. Hayi angisazi mina manje ukuthi ngempela kumele ngenzeni. Omunye ngapho ngimonelayo yilo mngani wami uRuthu. Yazi angazi ukuthi inkinga yakhe lowo yini ngempela. Nikhuluma ngomuntu la ogana isigwili salapha edimba. Kodwa nje inhliziyo ngigugu.

0: ngoba imini uyaphesha kwilwandle. Yini ngempela? Akumfanele mhlawumbe. Phela umngane uvesane nje wahluleka ngisho na ukufihla nje, yazi uhlulekile. Yazini, uthi ngisane ngifake nalezi tshe kabitheni. Zingaze zingitelekele ke nazo manje zingqabele ukuthi ngiyepheshe. Hey cha shebule tu yakwazi ukumkhipha umuntu egiyeni. Hayibo, indlela engathi ngijabule ngayo yasengibele nashweba nje. Angisena ngisho nomdlandla ukuyeleka amazondo njengoba nje kunesijokojo nakhona. Kazo kusini duza naziphi ke manje. Isonke ngisho bakithi. Hello madam.
1: Awusengumadam manje ntombi. Ingoba vuphapha shema hi beauty.
0: Aw bagi singbulisa uboss lady wami nje ningabi khona ningakithi yatikinga. Aw.
1: Uthi sisakhole uthi.
0: Hayi kuhle kuma kunjalo.
1: Eh awu beauty. Yazi khona bofuna ukujena khona izolo. Ubuthi nike ntombi. Phela ucela ungasangijena ngalutho.
0: Izolo, izolo mphathi, izolo.
1: Izolo, izolo. Into
0: ukuthi uthi ngathi ngapi? Ish, ilendaba kaMthambo mphathi.
1: Yini ukuthi nike lo manje
0: uthi? Yazi mphathi. Eh mina ngisazi ngempela ukuthi kumele ngenze njani.
1: Beauty, beauty, ukhuluma ngani manje?
0: UMthambo nje yena. UMthambo mphathi uyanqaba ukuthi ngihambe.
1: Uthini lo?

0: Ngilalele ndoni.
1: Awu, kodwa yise umshana nami madoda. Kodwa yise wengana dadwethu bese ingeke idingo saloko.
0: Awu. Cha, phela umuntu omdala wendona, kuyadingeka ukuthi umphathele nje okusashukeyana.
1: Njengenezifo ibhilite kangaka nje, uyongena othola oshukela. Hey, phela sengaphenduka umuntu kadokotela mina maga.
0: Hayi ke, mawusho njalo ke ndona, asiyeke inoshukela, asivele silethe lezi inomsoco
1: mina. Hawuswa ke, hawuswa uyabonake lapho othokoza ngisho udokotela uma wenze njalo.
0: Makwande.
1: Eh, vele wasekuqaleni nje wena ndosi. Bengifisa ukuthi lo msebenzi uthole wena nje vele.
0: Awu. Usho kanje mdungu?
1: Awu yebo, yebo, phela wena usunje ngomfowethu nje ngqo.
0: Hey, ngaze ngathokoza ukuzwala umagama.
1: Kunjalo impela nkomise ngilele, kunjalo, kunjalo, kunjalo.
0: Hayi ke, isingasho ke induna ukuthi ke engiyiphatheleniki.
1: Kodwa mfowethu. Kawe izinto seyibizanga kanje.
0: Hayi, khululeka, khululeka mdunga. Imini ozobona ukuthi amandla amahamba afike phi.
1: Kodwa ngane inkosi. Ewu. Kodwa ngingathini nje madoda ngizothini?
0: Suka lokubhala ucisha la ndona. Kulungileka kusenani. Sengizobona mina ukuthi ke ngikunika isithole yigusha. Noma kuyisiphongwana phela ukuze wandise umhlambo wakho.
1: Hey madoda. Uyazangazi ukuthi ngibonge ngithini ngoba phela isibuse sesiphindwe kaningi kabi ukuthi umuntu akuphi imfuyo.
0: Yingakho ke mtunga isandle esiphayo isona esibusiswa kakhulu.
1: Hayi uqinisile. Wendosi. Isizathu esenza ukuthi ngikuthintela ndoda ukuthi angikho emaqhosheni okwamanje.
0: Oh. Induna mayengekho ke emaqhosheni pho mhlawumbe ngafika nini mina?
1: Ah cha hayi ngisazuke ngithi ukuba ngaphe Dimba.
0: Oh hoyibo. Use Dimba?
1: Aw yebo nginomuzi phela nje Dimba. Ubuya ukhohlweni kambe emakhaya.
0: Hayi ngiyakwazi lokho wenduna kodwa bengicabanga
1: ukuthi cha awungakhathaze ngithi singakhathaze impela nje. Likhona isekela lami. Uyabona nje umhlangano ungaqhubeka nje ube nje njengalokhu uyikona noma ngingekho mina.
0: Umuntu nekhuluma ngesekela lakhe ngabe ukhuluma ngalo uyamama wekhona mhla ngifika lapho ngizohlawula
1: uyena impela ke loyo uyena ngqo
0: ayuhi ayibengcela kokungenani ukuthi ke ngilinde induna izibuye kodwa

0: news mbokodi is independent.
1: Oh, ngiqonde inkulumo yakho mphathi.
0: Kahle kahle beauty uvumelana ukulawula indoda ngempela.
1: Boss lady ukhuluma ngomuntu engithandana naye.
0: Usho kahle beauty ukuthi uthandana naye. Aniganene ngathi beauty.
1: Cha, mphathi asiganene kodwa nje sibambisene.
0: Nibambisene othandweni beauty, hayi emsebenzini.
1: Khona kunjalo.
0: Ngani yami? Musukudlala uhobo lo mthambo wena. Unamaphupha akho ngathi
1: Yebo ma.
0: Fisa maphupha akho isithando sami. Uhlwa nalomjulo phansi ngoba uzokushunkemela ngabe uzofaka ithemba lakho lonke kuwona.
1: Kodwa mphathi. Mphathi lo muntu, mphathi angikwazi lo muntu uthi ngingamfaka enhlelweni zami ngoba silile kusasa lethu together mphathi.
0: We miss together. Khuzeka beauty, fuka emaqandeni. Abantu besilisa ba compromise ngamaphupha abo kutjena. And wena ngiyakubona ukuthi wena ufusa ufuna ukukhala emathonzi manje.
1: Ngiyakuzwa boss lady. Kodwa ke lokho kuzothanda ukubanzima kungamfaka umthambo.
0: Yabona le ndojana yakho le. Iyakumonela mangaba boni kahle. Isifuna ukudonsela phansi kuyimanje nje. Ifuna ukudonsa ngekhalo.
1: Iphatha ngeke ngicabange mina ukuthi ngidonsa ngekhalo umthambo. Kodwa nje uzama ukuveza uvo lwakhe ukuze sibonisane. Ukuthi ke nje uma ekhuluma nokuba passionate bese kuba ngathi ke hayi usiyalo.
0: Asazi ke njengoba usitshela ngo passion nje ngalomzuzu lo dodi lo. Ubhizo sakufimba ithini ulungisa umsebenzi wakho.
1: Ah mphathi ngicela ungambizi ngamagama aziswana bakithi.
0: We beauty ngiyazi ukuthi okwamanje ukhulumisa uthando thana sami. Lolo thando lakho lingena garanti kwalona ke futhi. Sebenzisa ingqondo ke sisi. Ungasebenzisi inhliziyo. Ungalinge nje uvumele likhehla dlale ngawe.
1: Sisi mina ngicabanga nje kodwa uthi udlala ngami. Ukuthi nje asivumelani ngalokho kwamanje mphathi.
0: Ngeke nje mina cha ngeke ngivumele ukuthi ulahle kusasa lakho nje. Ngenxele umkhulu ukuthi umthambo phela ngiyamazi umthambo. Ngizonqaba nje ngoba ngiyamazi. Into usebenzisa imali ukuza control.
1: Hayi kodwa boss lady, indoda kumele nginakekele nje njengeprovider.
0: And ngiyavuma kodwa nje makangabi inasisiti.
1: Hayi mphathi, hayi mphathi. Hayi ngeke. Yabo umuntu mengahambisana nomqondo wakhe ngagcina senginandoda nje ngempela.
0: Mhlawumbe unandoda nje wena le. Uneswindle.
1: Ah mphathi ngicela singabe personal hle. Hayi mphathi ngeke. Hayi wena usukhombisa ukumzonda kanti lento ingomsebenzi.
0: Cha cha cha cha. Lenda yikho personal. Kodwa angimthandi umuntu okhohlakele njengalona. Ufuna yonke into ibe ngayi ngaso sonke isikhathi. Lalela kwe beauty. Ngicela njengamanje umyeke kanjalo. Mina ngizokhuluma naye. Sizwa? Uthuleke wena.

0: Lapisa Rush Hour La Cabra Low Fey Fela Pagopetego Dolphin DX Gaya Bati Nkab Zabos Ya Lapisa
1: Kujala ngapela siyando Manga biskati ya Simigan James Zizi Ishum na tatu Libu mbaneke hora lesi Nintamba masing Kena ngu sini Tula kona sitike ba Mbele ni Sabale lengoluazi Nongo umfoga tube
2: Ulwazi lugu mkongozo wempilo Ngako asabalale ngolwazi Nongo tube Ukhozi FM
1: INingizimu Afrika ke izwe impela ke elishota ngamanzi kodwa ke inkinga ke ayidalwa isimo sezulu kuphela ukulahleka kwamanzi ke emapipeline amadala avuzayo ukuchaqhaqha nje impela ke nokungaphathwa kahle ke kweinsiza ke zamanzi kanye neinsolo zama water tank cartels Yeheni.
0: Wey.
1: Tumbela ke simo sibike ngenxa yezinto lezo ke. Inqoqo yethu namhlanje izogcila lapho ke. Khona kuDube uyena ke impela ke uzohluba udlube ekhasini njoba mina ke ngikhaphezulu nje. Sawubona wenzwakela.
0: Mana ke uDube na uyeza.
1: Oh yes.
0: Yeah. Just yazi ukuthi kwesinye isikhathi uyazi ukuthini. Mhlawumbe kuthiwa ngikhethe nje phakathi kwagesi namanzi. Yazi mhlawumbe ngcane kuphela ugesi yazi.
1: Ovela.
0: Ngikuphela amanzi.
1: Mama nephelu gesi. Phela futhi isithandwa sikholethe inugesi ke ngakithi ungekho.
0: Kahle hle.
1: Sasawuficela eThekwini. Ungene nje sesabala eThekwini. Kudala futhi nakhona. Manje ngiyakwazi mina ukuphila ngaphandle kwagesi.
0: Ugesi
1: ngakhetha nje amanzi ngani yakwethu.
0: Amanzi yabadlayo.
1: Ngoba ukuphila ngugesi ungekho ngiyakwazi.
0: Siyakwazi, hayi siyakwazi sokuthi
1: ngiyakwazi.
0: Bona nje makuthi okay phela ke asifani.
1: Kodwa amanzi ngeke.
0: Lutho.
1: Hayi lutho ngeke.
0: Agezeki, aphekeki, akuflasheki, nje kuningi nje. Yonke into ithintayo kufuneka kwashizandla.
1: Amanzi
0: udinga amanzi. So ngempela makuthiwa amanzi ayekho.

0: lokhu kuzonilimaza kakhulu kakhulukazi ngicabanga njengoba kubhekwe okuyi local government election.
1: Yebo, sibuka nje lokho kakhulu ukuthi isikhathi asisekho nje inyangana nje ezimbili.
0: Inetwork angazi ingathi ithanda ukuhlupha. Okay. No, I guess
1: Kamama uVizet Magwaza Msibi asikwazanga ukuyiphatha kahle.
0: Okay. So lamalunga abefona ngicabanga ukuthi abekhathazekile. Ngicabanga nanokuthi mhlawumbe bebuza ukuthi lisekhona kodwa iqembu niwaphendula nithini ngoba vele akekho umuntu ongazi kwazi nengane encane ukuthi kukhona imidonsiswano engaphakathi kweqembu. Sikhuluma nawe nje iqembu likumisile wayenkantolo njalo njalo.
1: Ubunzima obukhulu ikakhulukazi njengoba kulungiselwa nokhetho njengoba ubala mina nje njengomisiwe kukhona nalowo futhi owunobhala wesifundazwe umama umtshali. Lokhu ke kusho okukhulu kumalunga ngoba aya kwi-conference abamba inkomfa afike akhetha ubuholi athemba abantu besifazane ngale ikhundla eziwukhiye. So uma ngabe kwenzeka izinto ezifana nalezi basheshe bazibone ngathi manje abanamuntu nobanakile nobachazelayo. So sisebenzise lona lelo thubu ukuthi sinxenxeke nabo ubuholi obuphezulu ukuthi cha wonke amaqembu ayaba nenkinga kodwa isikhathi esingavumi ukuthi kungahlukwana omunye abhekele nomunye abhekele.
0: Okay. So kwisithanga msebenzindaba namhlanje sikutholayo ukuthola iSABC News ukuthi uthi uzimisele ukuvikela ngayo yonke indlela ongasiwavikele ngayo amalunga eqembu kubalwa nanokusebenzisa umthetho sisekelo weqembu. Ubuqonda ukuthini ngalokho?
1: Uzobuka ukuthi kusesikhathini la ekwenziwa khona inhlelo zokhetho. Okuyikho futhi umthelelo omkhulu walaba ababonakala abaholi beshiya kunenhlelo ke lezi eziqhubekayo zokwakha abazomela okhethweni. So amalunga kavela seyakhala amanye nje asayidline wangazi nanokuthi kwenzakalani kufanele kwenzakaleni. So loyo nto leyo ke yenza ukuthi abantu bangazi ngekusasa labo neleqembu. So ke bengiba memela ke kulokho ukuthi ngikhona ngizobaseka mabaphakame bahambisa izinto endaweni efanele ikhalazo zabo kunokuthi balidikile iqembu balishiya.
0: Okay. Uma uthi abahambise ngamanye amazicabanga ukuthi abalandele ama channels angaphakathi eqenjini. Akhona avulelekile lawo ama channels eqenjini.
1: Iyona nto enzima kakhulu ke leyo ngoba mina ngufakazi wokuqala ukuthi akavulelekile engathi uma ngabe ngiphakamisa iziphakamiso nezikhalazo zangamukeleka ngathukwa ngathunazwa. So kodwa njengomholi angeke ngiyeke ukuthi abantu abenze lokho kodwa nje akavulelekile uma ngase ngikhulume nje iqiniso futhi elaziwayo.
0: Okay. So kunezinkulumo ke ezikhona ezizungezayo abakhona abayishashadayo ngandlela athize ukuthi kwangathi kuneqembu elihlubuka noma elisungulwayo elihlubuka kuyona iNFP unalulwazi lokho?
1: Bekungakafiki lokho emadlebeni ethu ukuthi kukhona iqembu elisungulwayo noma nje silibone. Angazi ukuthi kungenzeka kanjani njengoba u-IC usevalile kodwa ke enye ke yezinto eyenza ukuthi simemeze nakakhulu ukuthi hayi sinelegacy igama lika Mama uVizet Magwaza Msibi kufanele silivikele silithwale noma ngabe izimo zinjani. Kuyenye nje into yokuhlwanyela emoyeni ukuthi mengabe kukhona lokho no akungenwe endlini kukhulunywe kulungiswe.
0: Okay. Iqembu uyaqinisa uyaqinisekisa ukuthi lizokwazi ukungenela ukhetho sesibala insuku ezingang manje cishe kusasa sobe sithi izinga mhlawumbe zo 70 insuku esele ngaphambi kokhetho lizokwazi ukuthi liye ukhethweni iqembu kulesi sikhathi.
1: Kungaba nzima ukuthi ngisho ngoba lokho akulele ezandleni zami la kwi-province. Kungafanele kutholakala ubuholi obuphezulu obukhulume kodwa nje ukuze ngikhulume nje iqiniso angazi anginalo ulwazi okwamanje.
0: Okay. No kulungile. Ake sibambe lapho kezwakale sibonga kakhulu ngesikhathi sakho.
1: Sibonga kakhulu ukuthi sibe khona.
0: Okay. Sihlalwe NFP kusona isifundazwe iKwaZulu-Natal uMbali Shingi.

0: njengamanje mzuzu ishumi nesikhombisa lishayile elesithupha ihora la ohlelweni abasiki bebunda. Mhlawumbe umlandeli noma asithi ke uyilunga lalo iqembu i-NFP singathanda ukuthi sizokuphawula kwakho ngaso lesimo esibhekene nalo iqembu. So uzokuthi ke phawula wathini esigabeni sesibili sohlelo noma mhlawumbe yonwana iqembu le-NFP kodwa ke uyazazi iy'nkinga ey'hlasele ngoba kudala sikhuluma ngazo la ezinhlelweni zethu zezindaba. Mhlawumbe ngathanda ukusikela jikayo asizozwa-ke ukuphawula kwakho ukuthi uthini ngaso lesimo. Ake siphuthume ngaphetolo sithengiso sibe siqhubeke sikubhekele ezinye zezindaba esikuphathele zona khona la ohlelweni.
1: Eita! Eita! Konota! Konota! Ifoni yako! Waita! Waita! So wena tho! It's a cover! Yeah, MTN! Device insurance! Uzosibonga le. Ngena ku mtn.co.za. MTN Device Insurance underwritten by Santam. MTN kunemigomo nembandela.

0: Hawu, usuvele wayifikela.
1: Ngeke phela sisi, ngeke nje ngikuyekelele kanjalo nje ngikubona ukuthi usha nendlu.
0: Hey sisi, akushiyo nokusha nendlu.
1: Kwenzakalani ngempela sisi?
0: Ngingasho nje kona ukuthi hayi isima sisihle neze ngakumina.
1: Ngempela kubi. Uyabona mase kubona nomphathi ukuthi khona ongahambi kahle la kuwena. Sekufanele uqaphela ngempela sisi.
0: Hayi bo sisi, ngempela.
1: Ngempela.
0: Ubukhona yini akushilo?
1: Hawu. Kade ngibizile ngibuza ukuthi kwenzakalani ngawe.
0: Wathini wena?
1: Hayi bo, ngiphengelela ngomhlane. Ngathi mina ngibona lutho nje.
0: Wenze kahle yazi. Uyazi nami wakwangibiza njalo ngaphambilini. Wangibuza ukuthi ikhamba kahle konke yini. Uyakhumbula ngalezi ayikhathi uzuzana isathe ukuhlupa.
1: Wathini ke wena, wathini? Wamtshela ukuthi kwenzakalani?
0: Hayi bo lutho. Ngathi nje kunezinto nje ezincane eyisangxakile.
1: Manje awusho ukuzomfihlela kuze kube yininiki.
0: Kanti yena yini inkinga yakhe?
1: Hayi bo sise, umphathi wakho kufanele akhathazeke ngawe.
0: Hey, kodwa yena washo yazi ukuthi le nto izogcina isingishaya ngisho nalaye emsebenzini.
1: Uyabona ke?
0: Kuloko ngithatha izinsuku kanjena.
1: Uyabo. Angithi uyabo ngempela. Hayi, ukhathazekile nje hayi ukuthi uthanda indaba zakho.
0: No, hayi ngiyambona sisi, uyabona.
1: Okay, asidluleyo dabeni lomphathi, asikhulume ngalo lolu balulekile. Umtholile othemkosi?
0: Ngimthola kuphi khona?
1: Kwenzakalani ngempela?
0: Ngishayela umama, hayi yena. Hey sisi. Bengiqala ukuza uma injeyana yazi uvele nje wangibhekisa le
1: hayibo
0: hayibo
1: hayibo kahle bo wena mama wonke hayi ngoba sona jwayeleka.

0: Eke.
1: Ayi nami ngithukile sisi.
0: Fanele.
1: Indlela nje uma bekhuluma ngayo kumina.
0: Ehe, kusho ukuthi usuhone kakhulu nawe. Uma usuchika lo yamama.
1: Hayi ngibonile nami.
0: Hayi ngempela.
1: Hayi ngibonile. Phela lo yamama owuhlezi nje ezongibeka phambili noma ngabe yini.
0: Hey bo, emake kodwa ugcine ten. Ukhona uThemba Nkosi?
1: Hey bo, uvele wathi nje ubese uzozala kuyena yini kanti uThemba Nkosi loyo?
0: Hayibo.
1: Yey ubungamuzwa lo mama ubevutha phe.
0: Hayibo, hayibo ngeke sisi ngeke ku serious ngempela ke manje. Kodwa sithembe ukuthi kuzolunga. Eh, sanga nami angihambe ngibuye emsebenzini sobona nakhona ke.

0: Sawubona mama.
1: Yebo.
0: Hawu mama, upho baba?
1: Angimazi.
0: Awumazi kanjani?
1: Angimazi njengoba ngisho nje.
0: Okay. Hawu, engathi ubungayile nje emsebenzini.
1: Ngiseli ulale phezu kwezuzana izolo.
0: Hawu, ngilale kamngani wami mama.
1: Hayibo. Kanjalo nje ulale kamngani wakho. Yiloko kuphela nje ozokusho.
0: Ish, mina ngibona sekulethi nje mama ngase ngiyacabanga phela ukuthi ubaba uzongishaya mina ngoba mangabe ngibuya lethi ngiyashaya le ekhaya.
1: Manje wena ke sewuqale nini ukulala emzini yabantu Zuzana?
0: Ha kunje ngoba ngisho nje mama, ngisabile mina ukubuya.
1: Kuze kube late nje ube kade uhlaleleni.
0: Bengasinakanga isikhathi.
1: Umthetho wakho ufuna ukungifica ngifile. Njengoba wenza yonke nje lento oyenzayo. Uyimisela ungibulalisa nge-stress Zuzana.
0: Cha mama kunjalo.
1: Vele ufuna ukungibona ngifile mani. Engabuyo ba yini uma sengifile mina?
0: Phela kushuthi ngiyohamba ke mina ngifuna umama wangempela.
1: Angizwanga. Uthi kanjani? Wezuzani? Hey, wezuzani wena? Eyisiphumile lengane eyeyisa na ingane. Yeyi.

0: Ngena kodwa uhlale khona lapho.
1: Sawubona ma.
0: Yeah.
1: Haw. Wavuma abhlungu kangaka?
0: Ngiyavuma nje, kanti ufuna ngithini?
1: Ma, ngiyaxolisa.
0: Ikuphi koxoliselayo kulezi zinto eziningaka ozenzile?
1: Haw, uyazi ke mama mina ngiqondi ke mawusuthi kulezi ezingaka engizenzile.
0: Ufuna ngithini ngempela? Awungitshele ngempela. Uyini la kwanqimalo wena?
1: Ngumakoti mama.
0: Oh, umakoti. Umakoti ngempela. Wathi umuphuma kini kwathiwa umakoti uphakamisa isikhali emzini.
1: Mama yilokho kungilethelana. Bengifuna sikhulume ngakho bandla.
0: Sikhulume ini? Sikhulume ukuthi wena ufuna ungibulalela izingane zami. Yikona ke lokho watshelwa konekini mawuphuma.
1: Cha bo mama kunjalo. Yazi mama akusona isibhamusa ngempela lesiyana. Mina ngangithusela ubabongile nje.
0: Nakho nje lokho ukuthi usuke le kwakho. Uzohubhu zamanga la. Uthi wamdlalisa wamdlalisa ngani?
1: Ngangidlalela mina mama ngoba ngangisathukuthele ngalento ayenza.
0: Wena ubona ukuthi mina ngizala izolo mashando he? Uyabona la manga ozowaqamba la. Ubona ukuthi azokusiza ngani wena?
1: Angiqambi wona manga mama. Ngempela anginasi isibhamu mina.
0: Uyabona ucabanga ukuthi angikwazi mina. Ubona ngoba nakho mina ngihlezi ngikweseka. Ubona ukuthi ngisilima ngalokho.
1: Cha bo mama kunjalo.
0: Uqambelana manga. Ufuna mina ngiwakholwe la manga akho ukuthi akusona isibhamu sangempela leso.
1: Ngiqinisile mabuka ngiyafunga. Ngiyathembisa makusona isibhamu.
0: Hayi ngiyaxolisa ungasho bandla. Hayi ngiphoxile. Ungibona sengathi ngiyisilima wena ngokukuthatha kwami njengengane yami. Phezu kwamaphutho owenzayo. Amanye ngize ngiyaziba nje sengathi angiwaboni ngoba ngikuthatha njengengane yami.
1: Cha bo mama bakithi. Mama ngiyakwazi konke lokho kushoyo. Futhi ngiyakubonga kakhulu ngako konke okwenzayo kumina.
0: Ubonga kuphi ke? Ukuthi ufuna ungibulalela izingane zami. Iyona ndlela ongibonga ngayo.
1: Ngiyaxolisa mama ngiyayithoba kuwe bakithi.
0: Asazi.

0: kashe la ekhaya angikudingi ngicela uhambe phuma bandla sisi ngiyacela
1: hayi kulungile ma sengiyahamba
0: hamba nje ngempela
1: hawu ngiyaxolisa
0: hamba hamba hamba hamba bangisicela
2: kuja babongile ngoba ngasho nje ngathi umsinda ngufunda ekhaya
0: hayibo ma ubazowenzani vele lo sathane la ekhaya
2: ubezoxolisa
0: bezoxolisa hey uyawazi kana naye ukuxolisa yibo ngathi mina ngiqoshisa ukwenja lapha kwakhe
2: hayi mntanami ungaphindisele kubi ngokuphi
0: akwakudala ke nje lapho ma we singadlala abantu phela manje ah umuntu nje kufanele ukumphuzise nje umuthi wakhe
2: hawu
0: awuzi ukuthi unjani ukubaba
2: akunjalo babongile uyabona nje la ekhaya kumele ke kuhlale phansi nje ikhulunywe le ndaba ilunge futhi
0: wewe ma senyoyilungisa nina nobabili ke nje leyo ningangibali nini
2: cha angiphela wena mntanami nihlezi nikwebhana nje kanje angithi nawo sewusiphindiseleke kuyena ngokumxosha njengoba naye yakuxosha ayipheleke manje le ndaba
0: we hayibo ngeke phela sodlalwa nomagugu manje hawu ngeke
2: angithi nawo uyafuna uxolelwa uma uxolisa
0: hayibo mina mangisengakuphoqe umuntu nje mina ukuthi angixolele futhi anginendaba nje
2: okufanele ukwazi nje mntanami ukuthi uma ungabe umuntu exolisa kumele umxolele ngoba lo mthwalo usala nawe uma ungaxoli
0: hawe maseke wezo nje wena makuthiwa khona umuntu oweke wafebula ukuthi akaxolanga hawu ngeke nje ngikwazi ngiyaxolisa ke nami Kodwa phela singaphela manje nje sidlala abantu la emhlabeni ngeke ngeke ngoba bethembe nje ukuthi bona bazothi bayaxolisa njalo nje bona bayaxolisa
2: hayi ke kulungile
0: ngeke laphele labona le ligama ngoba phela nakho alikwazi ukuyiphendulela
2: hayi kulungile mntanami kodwa ngelinye ilanga uyokubona lokho engikushoyo
0: hayi kulungile nje ma kuyobonakala ngaleso sikhathi okwamanje cha
2: awusho uthembe kesuke wakushayela ucingo ukuthi uhambe kanjani
0: cha ma ubuthi nje akathanda ukukhuluma nami kulezi insuku yazi
2: angithi uyabona into engiqeda ukutshela yona kunjani ke kuwena mangabe engaqondi ngesenzo sakho
0: ayi kulungile phela noma kunjalo kodwa phela ho ngeke ukuthi nje sengazi ngimzondolo ukuthi akangixolela hayi
2: anginendaba akusho ukuthi uzoba umzondo kodwa nje kubuhlungu uxolisa kumuntu kodwa angalimukeli uxolo lwakho
0: hayi uyoxola mama ngabe sekufika isikhathi ho uma ngavumi mina ngizothini ngalokho mama

0: Ngikhona ngihleli nayo bani othayikhona sikhona WMCs nathi silalela uhlelo nasithi khona ke siqhisa sase Africa 0791639874 yena nombolo leyo zakwazi ungitshele kuyona sesiphuthuma sigijima manje ngoba hayi kubi makunjena vele sibothuba nokhona
1: sase Africa hashtag ukhozi FM. Hey, wenza ukuzela njani kodwa mashimane? Ya ngikhona futhi hayi ngihlezi nawe nami. Ya ukhuluma nochepheshe ndimandeke ngilayivutha mina. Ya, danke.
0: Jango futhi yabonga yezu.
2: Woshi lapho umsizi igama umsizi ngomsana ngila emalangeni emzinto la ngakashabalala ngithi hayi angilele ngilalele ngigqishe nawe nje. Uze ushaye leso sikhathi ngileni nawe nje mpoka baba.
0: Jango is thank you.
3: Isizwe isizayo.
0: Hey, dimini ngiyasabela nje.
3: Uma mthetho wakwandwane ngacishe ngayo suthi ngihlezi nawe ngalesi sikhathi azehle ngokoloku. Yo lamlalelo hola leshumi nambili. Bye bye.
0: So shilo nje. Athi ngibamba ukucila la ku WhatsApp.
4: Yeah, puti, yeah, see, sonke, ay, go to butong, ay, bong bambile, put, ay,
0: kanjan, manj.
4: Aw, alang putero, put, ucero, lua, kum, kaz, roma, tenja, mam, sabi, alingan, emango, zay, hagufum, tong, bong, kundese, man, yo.
0: Hayi suka kahlele ngoba mani uthi kusuka umubhika into wa 1 lapho. I just want to man omunye khona la ngaphansi engcingweni masithi 0860002437 sputu masikiji manje solo uthi man okhona la msizo si oyisizayo intaka yokhoza into yaduma ingangasakaza shimza shi ngihleli nawe umfowethu nje nami koze kulamule leshumi nambili ihora uhlezi ke nomzo khona Penwell kuhlafuna ke akunavila amadoda Ntebele unyanyanyatu madoda esigodini saseke sase Lady Bank ngiyabonga we shimza stango futhi asiputhi mas kithi besobona nalapha engcingweni sibona ukuba nokhona sokhozini sawubona.
5: Oh, msizo oyisizayo.
0: Uyaphila mfowethu?
5: Ngiyaphila ninjani?
0: Hhayi ngabusuzwini.
5: Ngiyaphila nami, hhayi njengamanje. Eyi, ulaphayana enkandla ethuma kwesikamagwaza ukhuluma nomphumeo kwamasikane. Ngihleli nawe, ngikumamele.
0: Dango ngiyabonga wempumeo yezu.
5: Dako ngiyabonga futhi.
0: Shamfowethu, sibona ukuba nomunye khona sokhozini sawubona.
6: Hey Zalo uyaphila Zalo Msisi.
0: Hey kuyaphika ntaka omkhulu njani wena?
6: Ah ngikhona nginawe la ngihleli nawe la ngilethe la cha ngilembilo Zalo.
0: Ngiyabonga mfowethu.
6: Ngokuhlala ngilapha kuyo Zalo.
0: Shamfowethu.
6: Yo Zalo.
0: Nasawu ke sport ubana nomunye khona la so cause nisubona.
7: Ubuza.
0: Uyaphila mfowethu?
7: Ngiyaphila.
0: Nasawu mfowethu bani lo.
7: Hayi ufana nesini madondo la mina mbisendanga ngihlezi nawe nje msizi kuze kulamulelelo hona.
0: Dango futhi ngiyabongezwa.
7: Hayi siyabonga mashema.
0: Shamfowethu sibambe ukugcina la sibothi uba nomunye khona. So cousin sawubona.
8: Msizi.
0: Yaphila mfowethu.
8: Hamba kanjani kuzi yami?
0: Ah ngabusuzwini.
8: Awubambe nansi into yakho.
0: Aus.
8: Umalo yano washetshona babamini abaningi makazi ngothola ufini yombona mahala la kwezenkolonkolo ngikhishela kakhakho.
0: Dango futhi ngiyabongezwa.
8: Ngizabheke ngapha ko-PE mfowethu.
0: Awubambe kanjani mfowethu?
8: Nawe nje ngiyaseba khona insizwe lele ngapha ufomntaba.
0: Ivuke lo nsizwe. Elala kanjani khona intaka umsakazweni ngeke?
8: Hayi lutho uzoyithatha eBloemfontein ikhathi ngikhuma la eGoli sibabili mfowethu.
0: Aha. Hayi nambe kahle bafowethu.
8: Awudakimpula
0: mfowethu. Hashtag isiqi saseAfrika msakazi wami omuhle. Ngihleli nawe nje ohleleni ngikulalela ngilampumalanga province Witbank laphana ke eKlipfontein ngese othi ngase Eskom Park abaphile nje abantu laphana ke ngoje yonke naseFreyhead. Kwela baqulusi danko thank you shonjalo mhlanhla wangamsimanga. Mlalela cause FM kubathele kamathikiti. Ayo laphana ke impucuzeko. Ya, mangibuya nje ngala kwinkosazana sihleli naye njengoba wazi ukuthi ayikhona ke inyanga yabantu besifazane sobe sihleli ke naye lana ke umama ya mama umama ke lana ke umama ke uNeliswa wakwaDladla sikhuluma ke ngayo laphana ke yena uqobo lakhe kanye leqembu laphana ke uNeli ke weZimbali sobe sikhuluma ke naye ke masibuya nje ngala kulona ke iculo lakhe emvakala lokho ngiyokubheka lapha ngamathikiti empucuzeko makuthi uyibhekile asakuhle ukweduze ngomsakazo hlala kanjalo akusuka madoda nangumamneli awuthi uneli nezimbali madoda awuthi ncinci bo umsakazo cause FM isikhathi City Mzuza, I have a mashuma mabili, nambili, a pamga hore le shumna move, 22 before 11 o'clock. Nasuma ngana skrumana, imama wei.

0: amamnele uthi lana madoda uthi nelinezimbali uthi ke ncinci bo ngesikhathi njengamanje sithi mzuzu ayibe yishumi nesishiyagalombili ngaphambi kwehora leshumi nomuvu khona namsakazana kukhoze FM. Njengoba wazi ukuthi-ke inyanga yabantu besifazane sobe sikhuluma-ke naye kumama-ke umama uneli masibuya nje ngala-ke eyimakethe.
1: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho nomndeni wakho wonke nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weklayentela uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla noma usithumele i-email, sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
2: Uphuthelwe yisiqephu sohlelo le-SABC Education oluyintandokazi yakho emsakazini wakho. Nge-SABC Plus ungakwazi uphinda usilalele noma nini noma ikuphi. Kwi-cellphone yakho, vula i-SABC Plus app, ucofe u-demand, bese ukhetha u-radio, bese ucofa u-SABC Education. Uye ku-podcast, bese ukhetha oyithandayo, ucofa u-play. Kanti uyakwazi ukulalela nakwi-computer yakho. Uya kwi-SABC Plus website ethi www.sabcplus.com, ucofe u-demand. Bese ukhetha uradio, uzobe usiyawabona ama-SABC Education Podcast, bese ukhetha oyithandayo. Kulula, ihlale ikhona uma usufuna ukuyilalela. Lo mlayezo wethulelwa yi-SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Isiqi sase-Afrika.
0: Uzuthabe ishumi nesithupha ngaphambi kwehora leshumi nomuvu khona namsazana kukhozi FM kuyinyanga abantu besifazane kuwungcwaba. Sibungaza bona-ke njengoba sazi ukuthi ayikhona kumculo-ke kumculo-ke wesintu abantu besifazane ababaninganga nokho. Sakhuluma-ke nenye imbali-ke namhlanje umama-ke uneliswa wakwadladla uyena-ke sikhuluma naye namhlanje. Sibungaza ngenyanga abantu besifazane. Asikubingelele, sikwamukele emsakazweni mama.
4: Angibingelele abantwana bami, ngibonga ukwemukelwa emsakazweni.
0: Mawethu, sicela sixoxele nje kafushane ngomlando wakho kule ndima. Siyazi ukuthi khona ke iqembu la uneli nezimbali kanye neiqembu la izamambo. Aqhama kuphi la maqembu futhi uqale nini umculo wema?
4: Ngiqale nje ukuthi kwinyanga yethu yembokodo nguke ngamadolo. Ngibingelele kuzwe lonke, ibese ngingakhohlwa ukudlulela konga ngezwe lakhe nakubo bonke uNkulunkulu nabantwana. Igama lami nguNeli wakadladla ngokuzalwa eShowe. Njengoba ngithi nguNeli, umculo kahle angazi noma yiwona ofune mina wangithola okanye yimi engifune wona ngawuthola. Ukuqala kwami nje ukucula ngiqale ngo-1983.
0: Yemadod.
4: Ngibhekha kodwa amanye amagroup. Kwenzeka-ke ukuthi kwafanele ukuthi sizame njengomama ngoba bekukhona amagroup amaningi. Bekukhona iy'ntombi zesimanjemanje, omamisana mnguni, sabona ukuthi ngoba sebekhulile ake siphinde siqale nathi. Kakhulu kakhulu ngifuna ukubonga nje uKhozi ukuthi lusicabange ngalo ukuthi umama, kodwa lusicabange njengabaculi balo mculo wesintu kakhulukazi umbhaqanga. Ngiyazi ukuthi baningi abasilalele ngoba uKhozi sikhondla-khondla. Sibonga kubaphathi bonke, sibonge nabasakazi, sibonge nabadidiyeli. Angikhohliwe njalo umamdudu ukuthi usalududula lolu hlelo umamdudu Khoza. Bantwana bami, lo mculo siyawuthanda futhi iwona esidlulisa ngawo umlayezo. Kanti iwona mculo futhi esipha ngakhona iyalo. Ngizwile maniqala nidlala le ngoma, sikhuthaza uthando ngoba siyabona ukuthi uthando alisekho. Sekuba ukuthi umuntu ubona okuthile bese ethi uyamthanda. Ingakho namhlanje sesibona uthando seluyahlukumela. sibana koko kwa kati na njenga bantu bomba kanga. Ngoba singena kwa kenu muzi, singena ekutuzeni, singena kuyoyonki ndao. Ukuthi age abantu anabetu, nesikata manje, baiba tu mama, umama ngokuthi ake umuzi wake. Umama uyena owakhayo ngawudiliza umuzi wakhe. Kanjalo futhi izwe liyabadinga omama baqotho.
0: Ya.
4: Yeah. Uma ukhuluma ngezamambo, usakhuluma ngami. Uma ukhuluma ngoneli nezimbali, sizama ukuhluma ukuthi sikhulise amaqembu alomculo omama bese eze abantu besifazana.
0: Hmm. Sixoxele mango hambo lakho kuyona indima yomculo njengomuntu esifazane. Lube njani uhambo lakho nje ekusuka kuleyo mnyaka nje obusho 1982 kuze kube manje?
4: Alula, akulula, kufuneka kube ukuthi ubizo. Ungathathi ngokuthi uchithisa izungu, ngoba uma uchithisa izungu uzohluleka.
0: Mm.
4: Yebo. Ileyo nto leyo ukuthi umculo ufanele kube yiwo. Ena ke thina ke into esinayo ilokhu ukuthi asenzele ukuchithisa izungu ena kuyimpilo kithi kuwumsebenzi. Ngaso sonke isikhathi sifuna ukwenza into eyaphambili. Masiqale singena nje studio singenela lokhu ukuthi sifuna ukudlulisa umlayezo. Abalaleli nabalandeli bokhozi esikhathini esiningi bayasisekela kakhulu. Ingakho namhlanje umbhaqanga niubona uvuke umenge inyawo ngoba yibo abalaleli abathi siyawudinga uyalaleleka kunesiqe siright.
0: Yeah.
4: Yeah.
0: Siyazi ukuthi abantu besifazane abaningi abacula kumculo umculo wombhaqanga. Ungathi mhlambe yini njengathi wena ikugcinile yonke le minyaka ungayindawo nokuthi nje yini mhlambe engaheha abanye abantu besifazane ukuthi nabo bangene phela kulezi zomculo wakithi madoda ombhaqanga.
4: Bazokhuthazwa lokhu nje namhlanje na ukungibiza kwenu okunye okuzokwenza bakheke ngoba uma bengawuzwa ndawo akulula ukuthi bawuthande bawulalele. Into ithandwa ngokuthi izwakale bese ba ukuthi umuntu uthi ayi nami ngathi ngenza njengobani.
0: Izwa kahle mama. Yazi ke yazi uma umculi ubhala amaculo akho kufana nezingane zakho yabona kunzima ukuthi ukhethe kodwa mawuthi uyabuyisa nje uyabuyisa umqondo engomeni osuke wayenza wazenza kuyena yonke leminyama ungathi iphi njengoma noma iphi noma iziphi ingoma ezinomyalezo ongathi wena mawuthi uyabuka ubona ukubalekela ngalesikhathi esiphila kuwona njengamanje
4: eziningi kakhulu ngathi nje kuzamambo kukhona ingoma ethi mntanama ulaleli. Kuthi kunjenjenje namhlanje na abafana nawe mntanami mangikukhuza uthi ngangeke caption bakho kufuneka uyikhumbule leyo nto leyo uthi kusasa uzobe sesihamba phezulu kwakho amathuna amaningi angaka nje agcwele amahlonga andlebe. Yezamambo leyo and bese kube enye futhi kuyizamambo ethi sizo abantwana beshe idradini ukuthi kukhona izamambo ezosinika umculo isiqe sombhaqanga. Bese kuba njengoba namhlanje na engifisa ukubonga kakhulu nje ukuthi ngize ngibe njena nje namhlanje njoba senguneli nezimbali. Ngokuba sokhozini sengikwazi ukubizwa nasemcimbini. Lokho yilokho esilokhu sikucelile nje ukuthi kwangathi inhlelo ngampela kungenzeka ukuthi lokhu sibuyela nathi sizwakala. Isibhise Africa isona lesi sisenza namhlanje ngikwazi ukukhuluma namhlanje. Yebo.
0: Ngizwa kahle uma sesivala nje ngiyafisa nje ukubheka ukuthi ke ngabe yini ophezulu kwa njengamanje khona yini obhizi ngako noma yini ofisa ukuthi nje abalandeli bakho bayazi ngalesikhathi cala ususipha ke nendlela ukuthi sixhumane nawe uma sifisa kunkosi yami sikubhuke mama ufike na uzoyibhika.
4: Yabona uma usukhuluma ngendaba ukuthi ngifike ngizoyibhika. Kukhona lapho kuhlangene khona abaculi okuthiwa ivuka mbhaqanga foundation. Njalo ngonyaka banokwenza umcimbi wawamaciko. Kangangokuthi khona manje ngathi basemalungiselelweni ngenzeka ngo-October kodwa angizukuyikhulumela emlilweni ngoba izosuka imukele. Nizobe senibona khona maduze nje. Kanti futhi egoli wona umbhaqa kanjalo. Uhlela na ukuthi wenze umcimbi wawo ngo-October ngey-10. Senzani njalo sikhuthaza intsha ukuthi ayingene kulomculo. Kuningi esifisa ukwenza kanti ke nami ngise studio khona manje ngifuna ukulandelisa yona le EP eye yathi abantu bayithanda kakhulu lenethi One Day is One Day ineyingoma eziwu-6 phakathi.
0: Aha.
4: Sengenza ngenza 2 ke manje ezolandela.
0: Sikuthola kanjani ke mama sifisa ke ukubhuka ngothi ufike uzonandisa?
4: Ikhona i-email ethi nfowuneli dladla kusho ukuthi igama elilodwa ndladla 16@gmail.com ndladla16@gmail.com kanti nayo le number uyakwazi ukuwhatsappa ngayo i 083-334-9710 kanti naseyinkundleni ke zonke ama social network niyakwazi ukuthi basidownload lezi ingoma zethu njengoba kade ikhala nje impela iyatholakala ukuthi Nelly nezimbali ku-YouTube ikhona. Yeah.
0: Siyabonga kakhulu mam. Mhlawumbe siyiphinda nje inombolo yakho 083-334-9710. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho wema. Siyabonga ngokuthi-ke sinikeze isikhathi uvele ngala. Nanti le ngomanti ekhuluma ngayo ma. Ati One Day is One Day. Siyabonga kakhulu wema mamadlali.
4: Sibonga kakhulu.
0: Tango, kunjana ngoba madodhe bamamneli amadodhe uthi One Day is One Day kona ke la EP akade khuluma ngayo uthi Nelly nezimbali madodhe umsakazo Khosi FM mzuzu ithaba isithupha ngaphambi kwehora leshumi namuvo.

0: Alilungene bathi bodade wethu umsazana kokhozi FM isikhathi njengamanje mzuzu mhlani hola libumbene ihora libumbene ke ihora lechumi nomuvo khona lomsazana kokhozi FM sikulona kuhlelo lasithi khona ke isiqi sase Africa uhleli ke naye intaka yokhozi ngingakutshela ngathi ayikhona ke siyobhenga ke lapho ukuthi ubani othi ayikhona mina ngicela amathikithi wemsizi ngicela nje amathikithi amabili Oh, 6,000-2437. Yafisa nje ukuthola nje ababili abazoyiwinela amathikithi amabili. Bahambe ke bayabuka ke impucuzeko kuyona ke lempela sonto esakuyona ngomhla ka 29. Ababili nje ngizobabuza imibuzo lula. Olula nje kuphela ukuthi ya, khona uzongitholela amathikithi. So cause ngisawubona. Uyaphila dadewethu?
1: Yaphila.
0: Nazonke umdlandla ngangawuzwa nje uzofika kodwa ngoku siyame impuku impucuzeko uzozama ubane ngikhuluma naye ma
1: Nkosi
0: ngiphile wakasikhakhane wenkosi ngiphile ngubalile amaciko amaningi ngale ndlela le azobe khona lapha neke kumcimbi lapha nempucuzeko hawu ngitshele nje amathathu nje phela Ungibalele nje ama artist amathatha azobe khona azobe performa lapho kwimpucuzeko ngomhla 29. Hayi khona.
1: Inala.
0: Iya. Nala.
1: Nala.
0: Iya. Hayi khona sizowamzungu. Ntencane ya. Hayi khona ngeke dadodza sidlule asiqhubekele phambili ngeke sibonze ubani umunye okhona usokhoze nisawubona
2: Yeah uzobona
0: Uyaphila mfowethu
2: Ngiyaphila unjani
0: Ah ngamsuzwile
2: Yeah ndonge simakhaba la lida kaibe ntambana uthini
0: Nazonga mlungisi mfowethu ngicela nje ungiphe ama artist amathathu azobe khona mfowethu kwimpucuzeko Hawo baleke yeheni he madodla lamathikiti nithini kanti Soko senzawona.
3: Ebo futhi yaphila.
0: Ngiyaphila mfuthu kuhamba kahle.
3: Hayi ungayibuza umbuzo mfuthu ukukhululeka.
0: Kusho ukuthi impela uholo yayo ngeke ngafa. Mfuthu, ngicela ungiphe nje ama artist amathathu azobe khona mfuthu.
3: Oqala umuntu encane, owesibili kuzoba ukhulu uKhuzani, owesithathu bengangcina kunenkosi amagcokama noma ke sidlulile emhlabeni ngiyakhumbula ukuthi yayikhona nayo lapho.
0: Eh namfowethu.
3: Yeah.
0: Uthe ubani igama mfowethu?
3: Ushefeza bongani Xemba.
0: Ushefeza. Awu mfoka Xemba mfowethu. Hayo uhamba nobani mfoka Xemba mfowethu.
3: Ha ngamuntu wami nakhululeka boss.
0: Lungile mfowethu mfowethu mfoka Xemba ngicela ungibambele kanjalo mfowethu ungalibeki phansi ucingo uyezwa.
3: All right.
0: Right mfowethu bazokuthinta abadidiyele. Sibathuba namunye okhona lo so cause nisabona.
4: Awu siyabingelela ntaka yokho.
0: Uyaphila mfowethu.
4: Yaphila baba njani
0: mina? Ah ngabusuzwile.
4: Ah uThibu Mfoka Gumede lo lekwa maphumule kulandile.
0: Eh Mfoka Gumede mfowethu, ah ukwakho kulula kakhulu mfowethu. Ngithe kwena na impucuze ngomhla 29 izobe yenzeka lapha ke People's Park Moses Mabhida. Obana abachasa lo mcimbi lo.
4: Ukhozi.
0: Angizwanga.
4: Ukhozi FM.
0: Lunjani?
4: Lohamba phambili.
0: Jango bese ngiyabonga, bese ngikubambele kanjalo yezwa.
4: Ngiyabonga baba, ngiyabonga.
0: Shamfowethu, kalula kanjalo nje nawe ungayitholela ke amathikithi ke ezikwezinye izinhlelo ngiyabona yimpela ukuthi hayi khona. Nisazoyitika nje ngamathikithi empucuzeka. Cabanga nje so week so ukhipha umuntu wakho. Ingakapheli nanenyanga. Usuyamkhipha wena. Hawukuze kuthiwe ngeke ulilundu ngayo.
5: Uhamba nayiphi?
0: Siyonke nakuyona helana ke ingosethu lesithi khona uhamba nayiphi. Sikudlalela ke ingoma ezimbili. Mangibuke nje ngana ngizobe ngikubhekela ke ukuthi ke mapha amaculo ngikuphathele wena. In fact, nanga nje amaculo ngikuphathele wona njengamanje.

Beyonce, Morning Dew, oh dad. Yazo sila kunetouch khona ka Beyonce la kuno la u Beyonce athenje wathi kuthinta khona ay ay ay kuvele kube yizi 25 insuku

0: impela nami ngisho njengawe ngabe usuzwile.
1: Hayi impela ngabe usuzwile.
0: Ngabe usuzwile. Siza ngesonto ledlule siye sayihlahlela kabanzi indaba ye funding. Ngeza ukuthi silokhu siqalile uhlelo lwethu noma ke ingosi yethu uvuka uzenzele mhwebi besilokhu nje sisho ukuthi yini ebalulekile ukuthi ube nayo. So sekufike ke manje kulesi sigaba ke sesithi ke sengiregistile inkampani usarswa mo rights uCSD wa mo rights kodwa ke manje ukuze inkampani izoqhubeka isebenze phambili ngiyidinga imali ngiyidinga uxhaso ukuze ngizokwazi nami ukuthi ngenze lento ebisifiso sami. Mhlambe nanamhlanje ngizofisa ukuthi siphinde silunguze ngeza ukuthi abantu noma osomabhizinisi abaningi kusalokhu kuyichallenge noma kuyinqinamba kubona ukuthi bethole uxhaso mali. Ngesonto ledluleke uye wasicebisa kabanzi ukuthi iziphi izinto esingazenza ukuze sikwazi ukuthola imali. Ngifisa ukwazi ukuthi kungani mgazi la uthola ukuthi ibhizinisi elineminyaka emibili uma liyofuna uxhaso mali kuthiwe alisubmit mhlawumbe into efana no business plan uthola ukuthi business lina 10 years kade labakhona uma lihamba liyofuna uxhaso mali kube lula nje ukuthi belikhiphele imali kodwa mina engisana neminyaka emincane kuthiwe hayi wena sesadinga ukubona izinto ezithile la kuwena yini esuke iyumehluko lapho
2: Mazulu ngiyabonga ngombuzo ngoba uchazile nje untwazi ukuthi no uyabona umlaleli suke naye kude koCSD banibani seAPC ngiyabonga kakhulu nje lokho impela ngoba ihamba nayo ngohlelo lwento Mazulu ngoba zama futhi ukuthi iphumane inikezane uyabona ukungabe ukuthi nje sishona lengale so ngoba ukuthi nje sesifikile ngempela kwisigaba ngosonto elihlelo kuleso sayifunding okuyisigaba ke esibaluleke kakhulu futhi nesibucayi kakhulu nesithinta kakhulu osomabhizinisi abasabancane nabafufusayo kodwa ukuphendula umbuzo wakho Mazulu kunemthetho engabhaliwe phansi but uthola ukuthi ngokwenzeka kwezinto izinto ngendlela eziphindaphindeka ngazo kugcine into ethize nje siyumthetho nje ukuthi hayi lokhu kwahlala kwenziwa kanje uyabo so uma ngabe uzoya kuma kweminyango lena eyoxhaso ngemali noma imali mboleko uzothola ukuthi bonke bacishe basebenzise into ethi mayicishe ifane ukuthi i-company esineminyaka emibili ikhona kodwa enganayo iminyaka eminingi kunale emibili ngenxa yokuthembeka kwe-trade yayo ayikakazi akhele igama kahle kahle mayisa neminyaka emibili igama elingabeka kucace ngokusobala ukuthi injongo yayo njengenkampani nenhlelo zayo njengenkampani isizifezile ezinye zazo futhi kune-plan eclear ebonakala ecacela noma ubona ukuthi le nkampani iyapi iqondeni iyenza kanjani nanemali iyenza kanjani so kunzima kakhulu ukuthi eminyakeni emibili inkampani isuke ikhona isingakwazi ukuthi ibeke ngokusobala lokho ukuthi sisebenze kahle ngeplan esuke inayo so kusuke nje kusa eli kuyiplan yayo ngamanye amazwi
0: mgazi ngifisa ukubheka la ukuthi mesikhuluma ngoxhaso mali kungabe inkampani ngazi ngizoyibiza kahle yini ngesiZulu inkampani i-private company asibike kanjalo uzongilekelela i-private company iyakwazini ukuthi nayo ithole uxhaso mali noma ngoba isikhathi esiningi kuba sengathi ukuze uzokwazi ukuthola izinto zo grant ho funding kufanele uzube ne-NPO noma i-NGO noma i-NPC ngiyakwazini ukuthi mina njenge PTY LTD ngithole uxhaso mali noma kuyangiphoqa ngempela ukuthi akube nabantu engisebenzisana nabo senze inkube inkampani engenzi inzuzo
2: yabona nje Mazulu ukuphendula lo mbuzo nje ngikha nje phezulu no uxhaso mali luvulilekele kuona wonke umuntu akona ama NPO kuphela ikakhulukazi uhulumeni unenhlelo ezisiza osomabhizinisi abancane abamnyama kukhulukazi bezolimo nje Mazulu yabona nje kulesi sikhathi sanamhlanje siyabona impela ukuthi iy'mali ey'ningi ziyolekelela osomabhizinisi abancane abamnyama kwezolimo okuyizinto esazoyithinta futhi lezo sibacebisa abantu asisho ukuthi sifuna ukuguqela iy'nhliziyo zabantu ngezinto nona namaphupho abanawo enhliziyweni yabo kodwa kubalulekile Mazulu ukuthi uma usomabhizinisi ubheke ulandele lapho obona ngakhona ukuthi ena imakethe iya ngakhona nezinto ey'ningi ezo zingakhona njengamanje ukuze njengoba desho nje uzabe